0: 88.4 FM.
1: Ngiyayithanda le. Yabona le mama ngitshela ukuthi iculo ubani ngivele ngi-download nje khona manje ngivule kahle emakhaya sengiyi-off. Yabona ngoma ukudlala ingoma ezosandanezo. Ngikhawuke neyami njengangazi izindawo. Awungitshele vele ukuthi iculo ubani leli qhawe la elikhuphuka ngempela.

kwasuka konke kuyenzeka kusimakade konke okuhle kuyenzeka konjalo nokubi futhi kuyenzeka njengoba likhithi kanje adelibalele lishisa lapha na ke osukunikela izolo ke nakuthanga kade ngikubalele liyana ke manje Thekwini liyakhithika lapha na ke ku Underberg intabenzo khahlamba sikhuluma nawe nje kuvaliwe lapha na ke emajuba intabeni ke zakongoko Newcastle konke kuyenzeka kuwe kuhle kubi konke kuyenzeka ke kusimakade kusho mina kusho lapha na ke ama AK 47 insizwe lezi holwa uJiva Zimnike mvuka Kenyeza phezulu enquthu la ngibalanda khona ke ngalesikhathi indidane kwesaka amajuzi lapha na ke emsinga babona ngoba ngigula awusuka seselo yomoya loyo emezisa kulowo muzwa lowo wokudlulelwa emhlabeni iciko lapha na ke lika maskandi lapha na ke inkosi ke yamagcokama ingakho nobhuti wekhasethi lapha na ke evele wagijima wa studio mfana wakhipha ingoma tribute to inkosi yamagcokama rest in peace bekade shawa ke ubhuti wekhasethi zintathe ngithenga kunika zona uyena ubhuti wekhasethi lapha na ke yilamba lidlile lika mamkhwanazi lapha na ke indidane babona ngula konke kuyenzeka ama AK 47 ngishilo ukuthi khona lento yakangwenye izogqilaza between ihora lesibili nelesine njengenjwayelo lesibili ke namhlanje ukhona ngale kwelesithathu ihora umculo ke wesicathamiya umculo wamanono ngale kwelesithathu ihora ngifaka ama glove amhlophe uyalaza udaba ke ngibuyisa one side lapho na ke abangawafakile ama glove nongitshela ke ukuthi ke nivuso bani namhlanje ngaziphi ingoma ke zesicathamiya ngani ingosi nje lapho na ke intambo kazwelonke ihlangene lapho na nengosi ke yawo ama top izi amatopo odelazi waze wangenza umuntu waze wangigila umuntu ngale ke nje kuka half past ke 3 otherwise iposta seyivele ke isimile seyivele ikhona lapho na ke ku Facebook ungahamba nje uyongitshela ukuthi ke imapho namaqhinga owasebenzisayo ukugwema lapho na ke ukusebenzisa izinkundla ke zokuxhumana njalo lezi nkundla zokuxhumana BET Facebook Twitter TikTok njalo njalo ke hey bathi zi addictive zenzana imlutha lapho na ke ukuthi uhlezi nje ubhekane nazo into an extent abahlali basemelika sebavele bayibopha ke lezi nkampani ezabanikazi ke wobawo ka ama social media uGoogle uByte Dance uboshiwo TikTok ukuthi ke cha lezinto zeni lezi hayi ngeke akuhlele ngaphandle kwazo ngakho ke sinisa ke manje ke ezinkantolo siyanibopha wena how do you survive addiction ekundla zokuxhumana.

bakhombe ukukwakhonze ukwenza ke lezi zinto ezifana nazo lezi ukuthi ke babophe lapha na ke iyona ke ama application abahle nje bene nezinkonondo ningana belungu ke bithi wafice bank bemile hayi abakuthanda ukumisikhathe side bezosebememeza bangumsindo khona ebhange nampo ke namanje emilika basukumile babopha lezi inkampani ake iphethe la ama application ukuthi ke cha anisicabangelanga lekhati ke niwenza lama apps sikhuluma nje sesimlutha yalezinto asakwazi ke ukuphila ngazo lezi zinto uzimele ecele Tafel Corp ngiyakubona mfethu uDawu mfoka ngwenya uyaphila sisonke ngila ePine Town emsebenzini siyakhala mfoka kithi hashtag isiqi sasiAfrica kusho lapha nake uzimele ecele uthi kuyabanda hey basa lapho ndoda basimbawula lapho ungahlali nje hey ubokuthola womelela esihlalweni lapho mangabe uzongabasi basa ukwazi ukuthi ke ufudumale ukwazi ke ukhipha wona ke ama akaza bathumbuzeni lapha na ke ngizomdlala emzuzwini nje engemi ingakhi ungitshele ukuthi ke uthini wena ekhaya uvuka nobani ubavusa lapha na ke ngayiphi ingoma umbuzeni lo Mvoka mkhize madoda. Ah uthi ndlunkulu. 3 minutes ago. Hora lesithathu. Ulwesibili nje. Ngiyaphoqa ukuthi ngushaye ngocuduza mfana. Uthi ndlunkulu. Phansi mkhomazi. Awusuka. Kwela mabhena enyawo.

0: Hey, hambi yosebenza. Hey, photo finish. Ishawa lapho na ke iBergville Green Lovers ngalesikhathi. But kunendoda yejazi. Kumakhaza kunje indoda ihamba iqonqothela lapho na ke imizi ke eyobaba. Suka kunjalo nje mthandike wesiqhi saseAfrica before iBergville Green Lovers nendoda yejazi. Xolo can't get kanitholakala bathe lento lapho na ke isegazini. Ya nami ngizwa ngaphakathi lento mangiyenza ukuthi ke cha ngigijima nabo ke ngalesi isikhathi. Ya ngithemba ukuthi ke ni right nalapho ke ku TikTok. Bathina abantu bavuka nobani bavusa futhi ke ngaziphi lapho na ke zona ke ingoma zobiza nje abantu bakho njengomhlabiseni 07 ukhala lapho na ke ngengoma lapho na ke yenkululeko mayithi iringi. Ya ngiyakuzwa lapho umhlabiseni uvuka nobani ke wemhlabiseni ngaleyo ngoma leyo ke yeringu surprise ba force idlala nini isicathamiya la kwinanda FM. Aw chini kwathini ay wena sokunde qhela kaloko. Aw emfondini aw yemahelele yena mahelele hona kutheni kaloko. Aw ay kwaye lo mntu akakuva kakuhle uba yintoni kanye kanye ndidlalayo kwakhona ngoku. Aw surprise undibuza njani umbuzo njalo ukuthi sidlalane nesicathami yakho kunanda FM hey madoda
1: hey futhakithi I'm shy but my brother I just don't sadza ay mina go to TikTok sadza. Awusungulothi impela ingqondo yami. Selothi ngoba sengihlele ngihleli kuona nje ihleka wanu we. Ukhonzele uli TikTok lamahlaya. Ayi, noma bayivale lento le. Lelo sigqilaza umqondo yabo mangabe wena li data. Ayi ayi ayi ayi lento umsakazi. Kuba ngathi nje khonto ilahlileyo nje. Ulambile ungalambile khonto ilahlekileyo lengqondweni yakho. Ayi TikTok ayi. Abayivale bayivale. Siuthatha umqondo wami kakhulu mina. Ayi.
0: Ngiyakuzwa lapho baba mshwayiba ukhala ngo TikTok ukuthi ke cha iwona osumvale lapho na ke ingqondo ya indaba kade ke siyibuka noma siyikhuluma ngale nje lapho na ke kwelesibili ihora lohlelo noma uhlelo lapho na ke mangithi ke kwihora lokuqala ya umbuzo othenga ubuza leyo ngoba impela kuyimelika abahlali basemelika babophe zonke lezi zinkampani ongayicabanga nje ephethele ama-social media esiwasebenzisayo bathi hayi khona khathi nizenza lezi zinto anizange nimcabangele umuntu ongali ukuthi-ke uzosurvive ke kanjani ya bavusa ngayiphi ingoma letha abantu-ke lapho ngasekhaya we ubani lo number 2 hawu we number 2 ubavusa ngayiphi ingoma abantu lawa obabizayo ngoba we mhlabisini hayi khona nansi ingoma eqhamukayo yenkululeko ndona.

So leso kuvulekile kodwa ke nje kunenkungu lapha na ke eliyakhithika ya ngenzeka ukuthi ke bungayizwanga le information kanti mhlawumbe uhambo lakho libheka ngapha ke eningizimu libheka khona koko study uqaphele ngoba hayi konakele ubasop impela ungahle uyithuke lapha na ke usulala emgaqweni just imagine uzofelwa imoto endaweni enjalo endaweni enegqo hey kodwa ungayini bakithi lamakhaza angaka asuke ekhishwa lapha na ke noma eqhamuka kulona iqhwa.

asuka bathi Mpumalanga 017 ngalesikhathi bathi ginqiko nqo vele isikhathi siyangivumela ke namo ukuthi ke ngivele ngishaye khona ngivele ngiphume kanje njenganoba kungiyena u 5 minutes to lapha na ke u 4 o'clock before Mpumalanga 017 kungena inongoma kethu kuthula nayithi ke zinkinga thina yabe kumnandi nje ukuhlala nani ngani zakwethu bekumnandi ukuhlala nawe ngapho ke ngasekhaya ke mthandi ke wesigqi South Africa. Thank you so much for tuning in. Lapho ke wimhlabisini mfowethu uUna the Nailed

ngibhekene nayo ngibhekene nenkinga yokuthi emlayezo angitholi ngisho emaphusheni kumnyama emaphusheni akucaci lutho kona lokho mprofeti ngibona kuvuka izitha kona lokho ngibona kudlondlobala izikweletu abantwana bami abasebenzi abatholi abalingani abazimisele ngabo ababafana abangiletheli omakoti angazi ukuthi konakele phi kuleli khaya yabona umlaleli wami njengoba usufike kuleso sigaba sempilo kusho ukuthi lo daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa kodwa uyithatha njengezinto uthi hayi akuyonto engayilalela le ngoba uyahlupha umuntu osuke senamathemba kufana nasebudlelwaneni nithandana nje ma uthandana nomuntu onamathemba okuthi basekhona bangamthatha abangcono kunawe uyingozi lo muntu ngoba yonke imizamo wena ongayizama ukumkhombisa ukuzimisela kwakhe ebudlelwaneni benu ngeke akwazi ukuyibona ngoba usithwe ilesi sambulela sokuthi bakhona bangenza kangcono kunawe ingakho ke ngithi uma usudlule kuzo zonke igaba obuze themba zempilo zakuphoxa sekulu lakho ukuthi ulalele lo myalezo engiwuthunyiwe ngawuthunyelelwa ukuba ngiwudlulise kuwe mlaleli wami iqiniso lithi la emhlabeni sizele ukuzophumelela futhi usuku nosuku sithandazela into entsha ezimpilweni zethu ngithandazela ukuthola ishethe elisha noma iwardrobe yami igcwele ngithandazela ukuthola iskibhe esisha noma iwardrobe yami igcwele ngithandazela ukuthola icathulo ezintsha noma icathulo zami zigcwele ngithandazela ukuthola imali noma ikhona ekuwallet noma esebank ngithandazela ukuthola imoto noma ngabe kuthi ikhona enginayo kodwa yesibili esibili sengiyitholile ke eyesithathu ibinani ngama magama ngizama ukusho kuwe emlaleli wami ukuthi usuku nosuku kunento esifunayo ngizothi ke kuwena mlaleli wami okuleso sigaba sempilo ngiyacela ke namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi ungilalele bese uyakwazi ukuthi usizakale kukhona into mlaleli wami eyiqiniso futhi into efihlakele empilweni okufaneke ukuthi uyazi abantu esiphila nabo base beyasishiya banamandla kakhulu okusenzeleni izinto nasekusikhanyiseleni sikwazi ukubona izinto ezithile ebekade singazazi nginesibonakaliso ke engisinikeziwe ukuthi angisize ngaso abantu bakaNkuluNkulu ababona bebhajiwe empilweni ababona into zabo zithule ethedu ababona izinto zabo zing

wenze okuhle ukwenzela umntwana wakho. Ngifuna ukuthi mina noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma ngabe kuthiwa ukholwa usindisiwe noma ngabe kuthiwa usindisiwe, ngifuna ukusho ukuthi igazi lakho liyohleze linamathele kuwe. Ngamanye amagama ngizothi kuwe namhlanje, asivule impumelelo yethu, asivule imali, asivule ubunhlanhla kithi, kodwa indlela yokubuvula ukuba silayithele lo mntwana isibani, silayithele labantwana isibani, senzele labantwana ilada, senzele lo mntwana ilada. Nansi into ozongenzela yona, lesi sibani simhlophe ke ngithe sithenge uzosisebenzisa ngolosine, ngolosihlanu nangomgqibelo, bese ngesonto lesi sibani uza naso. Lesi sibani ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo, ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi, ngabe ukude kakhulu, ngabe awusekho ngisho lapha elokishini, ngabe usuwahlala ko-Durban North, usuvele ubiza nje isithuthuthu sigijime sisuka ko-Checkers sizokulethela ukudla endlini. Ngabe kade impilo yakho yathuthuka, ngabe kade impilo yakho yazamazama, ngabe kade wawina nemincintiswano lena oyidlala efonini, ngabe kade wayiwina nelotho lena oyikhonze kangaka, uyayibona loo nto. Ngifuna ukuthi ke kuwena mlaleli wami, nansi into ngizokwakhela mina lento, angizuba nawo umona, sengibenzela abantu. Abanye abantu bezobe befakaza lapha eredweni ucabanga ukuthi wena mhlampe benze lokho okufana nokwakho kanti kuningi ukujula. Angithi impilo yomuntu siyayicinga amaside onke bese siyayibona ukuthi no, masikavele sithintelele ibhathini, hayi uyobe sephumelele lo muntu, into zakhe ziyobe seziyakhanya, ziyobe seziba right kakhulu, uyayibona leyo nto. Ngifuna ukuthi kuwekhe emlaleli wami, ngiyakumema ngesonto woza kulomsebenzi omkhulu wokuvulela abantu ubunhlanhla babo, kodwa sibuvula ngokuthi sisondeze abantwana bethu, sibasondeze eduze kwethu ukuba babe zingelosi ezinhle esiyokwazi ukucela nakuzo izinto, bese izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke. Ngifuna ukuthi manje kuwena ke mlaleli wami, kukhona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho, khona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho. Yini leyo nto? Into ethi umntwana wakho lono washona, lo mntwana number 1 wayengakaliqedi ibanga lakhe lokuphila emhlabeni, kwaba nezimo eyithile ezimphazamisile ukuthi agcine angabe umntwana ophilayo. Ngiyafisa ke namhlanje mlaleli wami ukuthi silungise impilo yalabantwana ukuze izinto zethu zizokwazi ukuthi ziye phambili. Into engizokwenzela yona mlaleli wami, imfihlakalo lento lena engifuna ukuba ngikwenze imfihlakalo, ngoba abaningi ukube kuthiwa bayazi ngabe impilo yabo inhle kakhulu. Mhlambe ake ngibeke kanjena ke, lalela ke mlaleli wami, kunesizathu njengoba uvaleka izinto empilweni yakho, kunesizathu njengoba uphelelwa imali ezandleni, kunesizathu njengoba abantu baboleka imali kuwena bengakubuyiseli, kunesizathu ukuthi ebudlelwaneni okubona kube khona lezi inkinga oyibonayo, kunesizathu. Inkinga abantu bakithi yabona mlaleli, into ekushayayo kokuthi awuyibuki wena into eyenzakala kuwe bese ufuna
ukuthi idalwa yini lento iyenze.

mlaleli wami angazi ukuthi ungilalela kuphi nendawo kodwa bengifisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ungilalele use Grantville noma ngabe kuthiwa usethethe usethembeni noma bethu senkobongo noma bethu ungilalela stenga ngendlovu ungilalela emandeni kwahlomendlini ungilalela eKranskopo endwedwe kwamaphumulo ungilalela othongathi everelem ungilalela emhlasini ungilalela ebhamshela noma ngabe kuthiwa ungilalela kwandengezi kaSante kaDabeka eClermont entuzuma eRichmond Farm noma ngabe ungilalela kwaMashu ungilalela emawotana ungilalela emgababa noma ngabe kuthi ungilalela emlaze ngonyameni noma ngabe kuthi ungilalela phakathi eCBD emafletini noma ungilalele Breya noma ungilalele koMantescom noma ngabe kuthiwa ungilalele ko Glenwood noma ungilalele emzinto ungilalele Adams ungilalele ePine Town ungilalele noma ngabe kuthiwa ikuphi la ungilalele khona Nkosi yami ngeke ngineqede abantu baka Jehova eFingham Phoenix ungilalele noma ngabe kuthiwa kukuphi la ungilalele khona enanda kodwa ngifuna ukuthi mina kuwena mlaleli wami lisekhona ithemba lokuthi usengaphumelela wena empilweni yakho ngiyakumema ke ngesonto ngiyakumema ngo 9 o'clock asihlangane eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna ukukwakhela lento ngifuna ukukwenzela lento umlaleli wami angiliveze iqiniso ngoba ungalivezi ngeke kungisize ngicela umlaleli wami ukuthi ngikutshene nje iqiniso lempilo nanti ngifuna ukukhipha lokulwazi lokuphumelelisa umuntu enginalo ngifuna ukulikhipha ngilubeke phezulu kwetafula ngoba lezi inkonzo ezifana nalezi uzoyikhalela mlaleli wami uzoyikhalela ngoba umavula kuvali usenesikhathi eside ebasiza abantu kodwa wena ubungakahlangani naye ukuthi akusize ngokwempilo ejulileyo ngiyakubona ngokobunkonzo kodwa sengikhuluma ngokwempilo ejulileyo la khona engutshela izinto ezifihlakele bantu bakithi wena osalokhu unqikaza uthi hayi ngiyobuya ngimbone umavula ngiyobuya ngimbone angifuni ukukufihlela maduzane ngizontshana idate la khona engizovala ngalo ibandla eThekwini ngiyosiza abantu base Cape Town ngoba kunabantu abangidinga serious yabona iCape Town iGoli buka nje kusuka abantu eGoli beze eThekwini njengamanje lo omnye umndeni waseGoli basika kimi bengenamoto basika kimi be impilo nje ibashayile kodwa ngokufika kwabo kumina bathenga imoto sebethenge ngisho iQuantum yabona lonto ngama magama ngifuna ukutshela mlaleli wami ukuthi kukhona abantu abaserious ngempela ngokuphumelela empilweni wena ngiyakubona nje ukuthi uleba lokudonsana nengubo lapho lokho libala ukuthi lokho nidonsana nibambana lapho ayabo ngoba into yaziyo nje wena lapho ukubambana nje njengoba kumakhaza kanje nakho usizakele yabo ezinye zezinto nje lezi ezivala ubunhlanhla yabo awukho ngisho endlini yakho nje uthwayizile waya kwenye indawo nje hey kodwa Jesu anguyeke lalelake mlaleli wami ngifuna ukuthi mina kuwe awuphuthume ngesonto ngo 9 o'clock eMantsele 110 kumngeni road eDurban station ekseni ngizobe ngenzela abantu lo msebenzi umsebenzi ojulile umsebenzi ozoletha ubunhlanhla ozoletha impilo ozoletha impumelelo noma ngabe kuthiwa uba

0: shonga. Babona ukuthi hayi akanothi lo notata.
1: Shala nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi.
2: Uigama umfaniseni wakamcobothi engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kulenyanga edlule insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngumsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko nguwina nguwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kuleka mprofit kodwa ngithe sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-10,000, 26 udlalile
1: wawena 10,000
2: kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngabo mase ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
2: Kwaku 90,000 baba.
1: Awu
2: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba.
1: Wadlala ngo 10 rand wa wina
2: 90,000 inamba nje ngafinga sicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line order ngathi ngafika nje u 90,000
1: wadlala ngo 10 rand wa wina 90,000 shayela nizandla egophi okubongayo ngaphansi kwengelose ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
3: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo lika baba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya es from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje 100 rand ngasha kabili kathathu ngo 3 rand kwavele kwangena u 3400
1: yeah
3: na namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u 3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola 1.5
1: manje la inkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
4: amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya sempisi ngokuhlangihlala uthongazi into engiyibongayo ku ingelosi kamprofeti ngathenga isendisoyi awu 3 ngathengela ubaba wakwami ngathengela ingane yami ngathenga iyami wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December walokhe icala lakhe lohlehla uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
1: iback to the sender stone
4: yebo yeah. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile
1: how
4: thank you ngizothola lo fakazi ubaba lo ngithi ubaba keze lokhu hayi nje
1: ubese mana icala lakhe elanini
4: beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni
1: yeah.
4: Walokhu bemophele ngaphandle ube uthisha
1: yeah.
4: Elokhu eya nje imali yakhona lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu okhwela ummeli
1: liphelile manje icala
4: liphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka-Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami
5: hawu Dlokovo Mavula
1: Nkosiyami
5: baba ngimthala ngenawe lekhaya ngibanjwe izinkinga zomsebenzi
1: yebo nkosiyami
5: kodwa ngogcobo lwa lekhaya ey baba okwami kuyacoba ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu imanga nemangaliso ekhweni lami befuna ukumbulala kwaphinde futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala go kwathiwa khona abafana abangilandela intatata abo bafanele abo bakhuluma bo bathathu uthi kodwa lo baba sizombolalelana
1: yeah
5: ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu
1: yeah
5: uningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje
1: mishale

0: Baba ugqobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela babo wami. Babo wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagqobo likaMavula kuvaliwe?
1: UMavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eShowe. Uma ngifika eShowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
0: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
1: Yebo baba.
0: Ya.
1: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngiyishaya vele. Ngaphuma kwakuko 10. Ngiyishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto. Mangisebenzisa lezi zinto ke ngayitholi sifile ngakwamakhelwane.
0: Hawu.
1: Ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni sifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle. Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le.
0: Mama yini ongayifakazela?
1: Ngayise ukuthi ke ukuqeda kwami ukusebenza lezi zinsebenzo kwase ngena u 13,000.
0: Hawu uvela manje 13,000?
1: Wawuvela kwasaza.
0: Ehhe.
1: Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
0: Hawu. Ngokubanjwa kwale nyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000.
1: Yebo baba.
0: Siyabonga kakhulu mama, ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile?
2: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba, khona bezikhona izinto bezikhona laphene egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngalele lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu uyaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi mase sethu uyaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle egate shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egate ngaphandle.
0: Nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona?
2: Yebo baba, kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga, kwangene yena.
0: Saba kakhulu, nishayelani izandla, nishayele lomndeni. Sondela babo wami. Baba, yini ongayibonga ngaphansi kogcobo lukaMavula kuvaliwe?
3: Makhubana mbongele lo ngisuke eMnambithi. Ngifike la ekhaya ngo 2022. Nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababengifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini. Bayabulala vele. So kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela, ngifuna uqamba ngawe. Ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle. Ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho. Ubone ukuthi ke into zakho azizukuvuleka yini. Ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho abazangibangenzela lutho. Ekugcineni kwabo basebebuya bathi no ungabusayibuyisa imali, sengibuyisile 5,000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi. Saqhubeka nje sazwana kanjalo. Ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama. Ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho. Amasite ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi sebengidayisele indawo. Ngifuna ukuvula hardware njengamanje.
0: Ufuna ukuvula hardware?
3: Ngicela ukuthi iphakame phezulu. Eguli ngisanda ukulanda itekisi.
0: Hawe Goli sanda kulanda itekisi?
3: Last year ngale August ngiswiswe imoto. Khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya. Ngebhathi kakuzange kusenzeke ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa. Yawa ke kodwa ke sasinda saphila. Kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama.
0: Ushale nezandla enkulu uJehova kubusise, kusazokuphakama kakhulu. Mama wami, yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr. ngeMavula kuvaliwe?
2: Kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesine. Wafika esibhedlela wabeletha ingane bathi ivukele isibindi, yangancela ingane. Ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane. Kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje. Ngabe ngacabanga ukuthi angiyibeke le

0: ndaba ukuthi hayi bo nawe sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile
1: aw sibonge simshale nezandla umntwana usephilile lo mama sekukhanyela konke
0: sekuthiwa umntwana useyancela
1: usephilile umntwana useyancela
0: ehhe sengicela ukuthi angabe sayake lapha esibedlela eShepstone de bezohlinzwa khona
1: shane izandla umntwana ophilile uyancela asimene ngenye
2: kunomvula kaDlamini ngitha ake nami ngithula ukufakazi ngomashanele so ngawufika ngazothenga umashanele and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi ekhishini amakamela phezulu so kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so ngiwuthela kanje bese ngithi ngemopha so uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngama steps and umuntu ongaka so ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibusa ukuthi kwenzakalani ngabuya kazomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto beziyinkinga kimi so manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobusuka uNkulunkulu ngiyabonga
3: zwane kameni lika Jesu bazalwane ongena kule eminyango ufana nokwethemba njengentaba sesiyona ngoba babazalwane silandana nje simethembile amen bazalwane nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngihudula kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kababa owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula ngabuya ke ngeze emzini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zizenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafike ngaba yinkinga bazalwane sesilihambele licala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane lifike bazalwane laphela kwathiwa ingane ayihloniphi umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eningi bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango ala ekhaya ngithi nje baba ufana nentaba yasesiyoni ekumahubo 125 bathi omathemba umprofeti konke kuyaphumelela
4: amen bazalwane ngifikela kule liyasonto umhlazana ubaba ethatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa lekhaya so phambilini bengiyengize ngizothenga umkhuqululi ngifike ngithenge ngihambe kwathi nje hayi angize enkonzweni ngafika ngaze enkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha sonke ke sathatha ke ababe nemali bakhipha imali mina benginayo imali ephelele kodwa ngalithola ibhodlela wathi kukhona kubonisiwe ngiyaqolisa ngani yami ngiye ngahlala ngiwumuntu obuya be lamahloni kodwa ubufakazi bona bukhona bungishisa uma uthi abangathuli abantu benobufakazi wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leliya bhodlela ngakhipha imali encane ibonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje ayiphelele kodwa ngisezokhokha uma ubaba ebonisiwe ingane zami zikadadewethu ezikhuliswe yimina zangena engozini yemoto abantu baphihlika bazalwana babodwa baphuma amabele babodwa babhobozwa emathunjeni lakephi nakephi kodwa ezami ingane zaphuma zingenamiki endala kunazo ngoba bezuthu yakwejeka la kancane emunweni eyoda shayisa kancane ekhanda kungangokuthi ngokuthi vese iyagula ngahamba ngaza ngaya nakuma x-ray bafika bethi ayinalutho ngiyambonga baba ngani zami ngiyabonga ngokusifundisa nangale yamthela ukuthi lokhu kusiza la lokhu kusiza la ngibonga kakhulu ngiyabonga yabona ngoba ngila ngiyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kule yanguzi ezami ingane zaphuma zingenami
5: yalwane ubongiwe lokhulumayo ngizoba ngugcobo laba bamavula kuvaliwe ayizambane lapondwe ndingenzela imanga tuckshop yami bese kuzoba umashanela uyashanela egcekeni ngampela kudlalwa ngisi nje inglozi ababa.

0: Nge manje ayiqinisi njalo lela khaya le ngihlala kulona abantwana bami ngivikele njalo. Ngiyabonga.
1: Sanibona bazalwane. Igama lami ngiwukhanya Zweni. Koko ngangena la ekhaya into zami zakhanya benkade nginesiphiwo but besivaliwe. Oko ngangena la isiphiwo sami zavela. Ngibonga ugcobo lika baba.
2: Amen mohini ngunza mahle. Ngibengelela ugcobo lika baba umprophet Sungema. Ngibenapho ngizophakamisa ugcobo lika baba indlela elingisebenzela ngayo ekhaya lami nasemndenini wami nakumina ugcobo lwami. Ngizoqala ukuba ngicane ukuba ngiqala ngibonge ngokuthi ukuqala umntana wami bekade esebenza theme esebenza emva kwalokho ophelelwa yisayithi wahlala phansi ekhaya uthe sungekile ngokuthi hayi ukuthi ngigqoke iyunifomu yami ngizile emsebenzini ukuthi bazongenzani ufika kwakhona ngempela bamfaka usuku olulodwa sethe siyongenalo suku lesibini kwathiwa hey wena awazi wena ukuthi awuna yisayithi lani wahlala phansi ekhaya kwathiwa lalela kwalolu suku lolu olusebenzile alukho futhi sikwazana nokukwazi wena ukuthi wawukade uqashe ubani kokuqala nokwesibili futhi akhona ukuthi usebenze kanjani wayihlalele ekhaya yakho senje sayihlalela ekhaya nto uyabona nayi imali yavele iyangena imali yakho uthi hayibo mabu nayi imali yami bekuthiwa phela mina ngize ngohole hayi sajabula sengithi mina ayike uyabona-ke ukuthi ugcobo lababa usebenza kanjani uba nawe uyawuthanda uyisale esenza kakhulu uma unozimanga yona uthanda kakhulu yona umsebenzelayo ngiliphakamisa lapho ugcobo likababa okwesibili ngithanda ukubonga kakhulu ugcobo likababa lwangisebenza kakhulu ekhaya ngizeyithekisingiyilanga ngavele nje kodwa ngichele ngonozimanga ngachela sekuyaba ekuseni ngiba sengivuka ngithi ngiyashanela nje ekuseni ngiyibule ngibambe igundane lifile uma ngithi ngiyalibule kungani ukuthi hayi iyinhlobo yegundane yeleni ngithi ngithathe iyebhathi ngiqhuluze ngiqhuluze ngithi ngifuna ubona ikhanda phela ngithi ngiyabona umsila fumanise ngifuna ubona ikhanda ikhanda alikho kusuka nemzimbeni nje kuya lapha enzana kakhulu ukuthi hayi inhlobo yegundane yeleni bile ngithathe unozima ngifake lapha esiphakweni sami ngishuze ngishukuze ngithathe legundane ngifake phakathi kweplastic bese ngithi hayi kulungileke suyobhuda lapho-ke kunozimanga yakhe ubhude lapho ngalushuza kngafaka nozimanga ngathi uyobhude lapho nayisube ngiphule yakho ngauza ngalokho ngase ngibeke eceleni ngithatha amaphepha namaplastic ne-spirit ngashukoleza ndawo efaka ndawo ngaphumela eminyaka ekuseni ngoba u-5 qeda emva kwalokho ngalishisa futhi emva kwalokho ngilifamisa kakhulu ugcobo lababa kakhulu nakonke ubaba ngendlela ayisebenze ngayo impilo yami nempilo yomndeni wami selokhu ngafika lapha ekhaya njena ngisacela ukuthi ngithi selokhu ngafika lapha ekhaya emndeni wami akho umuntu nje oya esibhedlela ngoba nakwe ehamba nje ukuthi uyolanda i-treatment yakhe even nami futhi kuqobo lami ngendlela esengiphila ngayo njengamanje selokhu ngafika lapha ekhaya nazo zonke izinto zami ziyakhanya nje usuku nosuku kuba khona umehluko empilweni yami ngiyabonga ugcobo likababa olusebenzelayo kubeni uzimbe nomjuluka amen.
3: Ukusula abazalwane lo ufaniswa kwantshangase Eastern Cape qalela ngoSeptemba ngathi ngathi ngena lapha kwangathi kukhona into engisusa la emahlombe ami ngangena ngahlala phansi kodwa ngithe ngoza ngobaba eradweni ngathi awu Nkosi ngiyaya kulo baba la noma ngingamazi ngizofuna ngize ngimthole mase ngifika lana eyi ngathenga unoyimanga nomashanela ngathatha ngithenge lo ngoba ngakabi nayo imali angakaholi right ngayithatha futhi ngathenga futhi mase ngigoduka ngekhaya ngasebenzisa unoyimanga ngasebenzisa ngashanela la ngihlala khona eyi ngezwa nje umzimbe wami ulula eyi phambili ngomavula kuvaliwe nozimu nomjuluka ngathi ekhaya ngafike ngachela
4: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezaleli sonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM Inanda 88.4 FM. When we return, more of the music you love.
5: Engabe unenkinga kashukela zitholele imbiza umkhucululi ka Dr Mzinto Ngema uma vula kuvaliwe kanti iphinde ikusize uma wopha noma ushawe istroke kanti ukhona unozimanga isowasho esivula izinhlanhla sisuse amathunzi umashanela wona uxosha izilwane ekhaya ungazitholela lamakhambi ku number 110 Mantle Road ngasemngeni road at Durban Station ngeminye imininingwane noma ufuna ukuthi nixoxisane ngezinye izinkinga shayela u 031 023 0512 noma u 076 664 8114 noma u 064 533 3512.
6: With Cell C Sure Things, you'll get free guaranteed extras. Sign up or upgrade on contract or get a contract fiber line and receive free accessories, data, lifestyle vouchers, and and more. Go in store or visit Cell C

0: izindaba zinanda 88.4 FM nononduduzo nomvalo.
1: Lezi zokugamanxa kwehora lesihlanu ntambama sawubona. UNdunankulu wesifundazwe iKwaZulu Natal umhlonishwa uThamsanqa Ntuli uhambele umndeni wekhansela uKhansela Sibusiso Khwela odutshulwe washona umuntu obezenza isakhamizi esizofuna usizo ehhovisini lakhe endaweni yaseClarewater ngasePinetown entshonalanga nedolobha iTheku. UNtuli uthike inhloso yokuhambela komndeni wakwaKhwela ngaphezu kokuthi ke phela bezokhalisa komndeni ukuqinisekisa ukuthi ke bewuhulumeni bayalulandela lolu daba. UNtuli ubeke kanje.
2: Sila ekhaya emndenini wakwaKhwela ngoba sizoveza amehlo njengoba kwalinyazwa umhlonishwa uKhansela babuKhwela. Kodwa ngale kokuzobakhalela sizoba nesiqinisekiso sichale lolu daba njengohulumeni siyalilandelela futhi amaphoyisa ayaqhubeka nokulandelela. Noma kungabibikho asekutholile kodwa yacubungula phela ukuthi ngabe iyiphi imbangela yalesi sigameko lesi. Asebenza kahle amaphoyisa ikakhulukazi siyazi ukuthi PKTT sayincoma njengoba nazi ukuthi khona nabanye abasanda kubulawa beqhamwa ema-nominations beqembu elinye elikhona osekunabantu asebeboshiwe. Manje ke lokho sikushayela ihlombe ngoba siyabona ukuthi vele amaphoyisa ayaphenya.

0: kuluke amanzi kuye kwenzeka ukuthi mhlamba ahambile komunye umgaqo komunye umgaqo khona njengomama ke thina siya sinazi indlela zokuthi sixhumane ngaxhumana nomunye umama wangitshela ukuthi hayi akukhona ekhaya amanzi ngeze uzokha ngathatha igubu ngafaka emotweni nengane wabuya ubaba sesiyamxoxela ukuthi amanzi awekho kodwa sikhona imizamo esesizamile engicabanga ukuthi abantu besifazane njengoba kuthiwa siyimbokodo siyimbokodo ngempela sidaliwe nathi uNkulunkulu ukuthi siwabantu besifanele kufanele ukuthi senze show ukuthi yonke into isesimeni siphethe izikhundla sinemsebenzi eminye eminingi siyenza kufanele sibheke izingane ukuthi izingane zizile kahle esikole yonke into nje ibhekene umuntu wesifazane kodwa ke njengoba siyimbokodo siqinile siyakwazi ukuthi sibambe ngapha nangapha kuye kuthiwe ngesingisi ukumatitaska sidaliwe nje ukuthi sabantu ekufanele basebenze kanjani msarasi.
1: Yes, mhlawumbe ke ikuphi ongakusho ikakhulukazi ngifisa ukubheka ekukhuliseni kwabo abantwana ekutheni bakwazi ukuthi bangene ezikhundleni eziphezulu. Nana sohlangothini ke lo lwakho ikakhulukazi ekufukuleni abantu besifazane kuphi ongakusho?
0: Ngibonge futhi kakhulu msakazi. Mina nje ngiwuhlengiwe kuwakashozi uMabiyela. Isikhathi esiningi ngiye ngisichithe nokuthi ngizame ngazo zonke izikhathi ukuthi ngi-accommodate wonke umuntu omncane ophakathi nendawo omdala. So njengoba ngike ngachaza ngisaqala ukuthi uma umuntu wesifazane ukuze uphokophele phambili fanele kube ube nokuzithemba. So konke engiye ngikwenze ngike ngivakashele nasezikoleni ngingene ko-principal ngithola ama-platform ukuthi ngikhulume nabantu abasebancane abasha. Khona kusuke kungaba ukukhuluma ngokwezepolitiki ngabe ukukhuluma ngokuziphatha ukuthi mangabe umncane ufuneka ukuthi ukhule kanjani uziphathe kanjani njengomama ke futhi nami osana abantwana abancane ngicabanga ukuthi isibonelo futhi nasekhaya ngiyenze ukuthi abantwana uma umntwana omncane fanele ukuthi uzame ukuthi uhloniphe abazali uphinde futhi ubheke isikole ngoba ngaphandle kwesikole ikusasa alikho nakhona kwipolitiki sikhona kwipolitiki kodwa nokufunda kubalulekile.
1: Yes. Usuku okukhulumisa kamama kakhulu ngaze ngadidiseka ngakhumbula intombi endala emakhaya. So ngifisa singene kwisihlava esibhekene nabantu besifazane isihlava se-gender based violence ikakhulukazi emphakathini engiwakhele umphakathi waseNanda sibhekene nayo leyo nkinga inkulu and igcine isilimazela abaholi bakusasa labe sisabakhulisayo odadoni. Ubungathi cishe as ubuholi noma kumuntu ophokophele kutheni abe kuhulumeni noma alide ezweni laseNingizimu Afrika ningayisusa kanjani lento engcolisa igama lakithi la isifundazweni sakwaZulu Natal siphinde sihambe nje siqombole phambili awucabanga uZulu emuhle kangaka kodwa lokhu nje kunaleli chashaze lokhu lisingcolisa gender based violence.
0: Ngicabanga ukuthi inkinga enkulu umsakazi ikwezokuphepha angicabanga ukuthi inhlanga zethu zokuphepha zisezingeni ekufanele ngabe zikulona ngoba unyaka nonyaka inyanga nenyanga usuku nosuku kuzoshiwa ukuthi khona umuntu wesifazane obulewe uma ngabe ngabulewe uhlukumezekile ngendlela ahlukumezeke ngayo into enathi esazalwa sibadala singaka ikhona kodwa uyabona ukuthi ayehle unokuthi yehle iyanyuka. So mina ngokubona kwami ngicabanga ukuthi asikenzi kahle siyi South Africa nje as a whole in terms of ezokuphepha. So asikwazi ukuthi
1: yes
0: asikwazi ukuthi enene silokhu nje si ezokuphepha zethu azikakabi sezingeni ekufanele ngabe zikulona njenganamanje njengoba ngisho nje ukuthi usuku nosuku kuthiwa khona umuntu wesifazane obulewe usuku nosuku khona umuntu wesifazane olinyaziwe kodwa siyazi ukuthi lezi zinto ziyenzeka kodwa uthola ukuthi umuntu uyaboshwa namhlanje mhlambe kusasa uphumile. So ngicabanga ukuthi uhulumeni wethu uma ngase alungise kahle kwezokuphepha ngicabanga ukuthi naso lesi sihlava singaya ngokuya sehle noma sigcine sesiphelile uma kungalungiswa nje ezokuphepha.
1: Bekukhishwa ama-stats la abantu abangasebenzi babalelwa ko 8 million iyibale eyiphezulu asisebenzi singabantu abasha and kubuhlungu ukuphila wazi ukuthi ekupheleni kwenyanga akukho noma u-R10 ozowuthola ukuze uthenge insipho entsha yokugeza kunzima ukuphila leyo mpilo ungathini mhlawumbe as ukuthi ingashintshwa kanjani leyo nto ngibhekelele kutheni yes u-350 is now but masa siya in details it's not enough.
0: I is not enough futhi angazi ukuthi ngichaza ngithini it is not enough at all but it's better than nothing kodwa ke okubalekile ukuthi njengoba ngike ngakhala ngokuthi ezethu zokuphepha

siyeza. Ay, nathi sengiyabona kusasa. Ay, baphila abantu empangeni. Okay, kuhle sibonge kakhulu Bishop ngesikhathi sakho. Ay, konke kuhle. Ubusuku benala. Siyabezwa lapha empangeni ukuthi cha impela nje ababambeki ababambeki ugcobo luphezulu awu ningavumi ukuphuthelwa usuku lakusasa inkosi usomnala egalelekile abantu bazophila inamba ke to call inamba enibhalise kuyona ngathumela nje i-SMS ngathumela uWhatsApp 0791755628 0791755628 kanti ke uvumelekeleni ukuthi kusasa ekuseni ungakwazi futhi ukufona ukuthi ukwazi ubhalise emodinga ama directions ungaphinde futhi ukwazi ukuthi usithinte

0: namazwi kuthini ungusithela thina sihlali phansi esibone ngaso ukuthi mhlawumbe kholi kwethu iqhwebe ngayo.
1: Ngithanda ukuthi nje ngiyabonga kakhulu, kusho ukuthi umuntu usezosebenza kahle ngathola ama-calls lokho ekhaya, kusho ukuthi uzobuya.

0: Ngiyabonga kakhulu King Ndala ukuthi ngizobuyela nogogo namhlanje ukuva ephile e-right.
1: Amazenza bolo uthi uyabonga kusomnala.
2: Ngiyabonga, ngiyabonga, ngazi ngiyabonga ngithini.
1: Ngiyabonga.

0: Alright, Busy overflowing Velase. Nga ba siya tola ma?
1: Enaleni.
0: Sibonge nje kakhulu ngesikhathi sakho uqhamuka lapha yana ema-ofisini ezwelinala funeral parlor. Baningi abantu ke abake basifonela befisa ukwazi ngayo izwelinala funeral parlor. Sase sibona ukuthi cha ilona thuba lelo ukuthi azivele sikudonse sizwe nabanye bezokwazi ukuyizwela ukuthi ke izweleni funeral parlor isiphatheleni.
1: Yes, ma'am.
0: Wow.
1: And this sendela wonke umuntu

0: ngiyajoyina onesakhishi khona.
1: Oh yes, konke kuhle, sibonga kakhulu
0: ma. Konke kuhle, siyabonga.
1: Inalini,
0: inalini.

Azeleza ukhala wena yakhala kodwa uqeda ukukhala usule inyembezi yephambili. Yenge inyanga yani yanhloso. Sonke sicaba ngenyembezi. So sibuza ukuthi wena ngini manihlangele emndeneni. Yini lo oba neconcern yako ukuthi sengathi ungayenza. Usungwale nabanye abantu ngoba bona njengoba bengela iconcern ngalokho wena uneconcern ngayo. Bona baneconcern ngokunye.

Kanti futhi siyakuthumelela ngokuposela nangeposi afike kuwe.

kodwa kufanele ukuthi kuwe umlaleli wami usuku nosuku lusuke lune energy lunamandla alo elisuke lihamba nawo uma lolusuku lwanamhlanje lokuphazamisile olwakusasa luzokuvuma ngifuna namhlanje ukukhuluma nomlaleli othi umprofeti sengezile ngalenza ilada ngasebenzisa izinto eziningi ngathandaza ngaya enkonzweni kodwa umprofeti kunenkinga engizibona ngibhekene nayo inkinga engizibona ngibhekene nayo ngibhekene nenkinga yokuthi imlayezo angiyitholi ngisho emaphusheni kumnyama emaphusheni akucaci lutho kona lokho umprofeti ngibona kuvuka izitha kona lokho ngibona kudlondlobala izikweletu abantwana bami abasebenzi abatholi abalingani abazimisele ngabo ababafana abangiletheli omakoti angazi ukuthi konakele phi kuleli khaya yabona umlaleli wami njengoba usufike kuleso sigaba sempilo kusho ukuthi lo daba engiluthunyiwe namhlanje uzoba nenhlanhla wena ukuthi ulalele kahle ngoba kukhona ezinye izinto ongakwazi ukuyilalela ngoba usuke usenamathemba athile empilweni bese ezinye izinto hayi uvela uyizibe nje noma uzizwa kodwa uyithathe njengezinto uthi hayi akuyona into engayilalela le ngoba uyahlupha umuntu osuke senamathemba kufana nasebudlelwaneni nithandana nje mawuthandana nomuntu onamathemba ukuthi basekhona bangamthatha abangcono kunawe uyingozi lo muntu ngoba yonke imizamo wena ongayizama ukumkhombisa ukuzimisela kwakhe ebudlelwaneni benu ngenke akwazi ukuyibona ngoba usithwe ilesi sambulela sokuthi bakhona bangenza kangcono kunawe ingakho ke ngithi uma usudlule kuzo zonke igaba obuze themba zempilo zakuphoxa sekululakho ukuthi ulalele lo myalezo engiwuthunyiwe ngawuthunyelelwa ukuba ngiwudlulise kuwe mlaleli wami iqiniso lithi la emhlabeni sizele ukuzophumelela futhi usuku nosuku sithandazela into entsha eimpilweni zethu ngithandazela ukuthola ishethe elisha noma iwardrobe yami igcwele ngithandazela ukuthola iskibhe esisha noma iwardrobe yami igcwele ngithandazela ukuthola icathulo ezintsha noma icathulo zami zigcwele ngithandazela ukuthola imali noma ikhona ekuwallet noma esebank ngithandazela ukuthola imoto noma ngabe kuthi ikhona enginayo kodwa esibili sengiyitholile ke esithathu ibinani ngama magama ngizama ukusho kuwe umlaleli wami ukuthi usuku nosuku kunento esifunayo ngizothi ke kuwena mlaleli wami okuleso sigaba sempilo
ngiyacela ke namhlanje ukuthi ukwazi ukuthi ungilalele bese uyakwazi ukuthi usizakale. Kukhona into mlaleli wami eyiqiniso futhi into efihlakele empilweni okufaneke ukuthi uyazi. Abantu esiphila nabo base beyasishiya banamandla kakhulu okusenzeleni izinto nasekusikhanyiseleni sikwazi ukubona izinto ezithile ebekade singazazi. Nginesibonakaliso ke engisinikeziwe ukuthi angisize ngaso abantu bakaNkulunkulu ababona bebhajiwe empilweni, ababona izinto zabo zithule ethedu, ababona izinto zabo zingayi phambili. Isibonakaliso ke engivuke naso sithi kufanele ngesonto leli nje siyakulona ngikwenzele ilata. Leli lata leli yilata elipersonal. Mangithi ilata elipersonal yilata lakho leli lingane yakho noma ngabe zimbili noma ngabe zidlule kweimbili kodwa ilata leli qondene nomntwana owashona. Ngifuna umuntu othi nginomntwana washona engakazalwa okubizwa ngokuthi yini i-miscarriage noma washona esemdala esekhona esethumeka esephila. Ngithi kuwekhe emlaleli wami uJehova ukhulume nami neidalwa bathi ukuze into zakho wena zilunge kufaneke lo mntwana wakho ngimenzele ilada bese ngiyakuthuma ngikuthume ukuthi uyokwenza okuthile oqondene nalomntwana. Lalelake nansi into ozongenzela yona, uzongitholela isibani esimhlophe usithole ngolosine bese lesi sibani ukhuluma nje kuso ungasilayithile. Umbize umntwana wakho noma abantwana bakho bese uthi kubona bantwana bami ngiyacela ningixolele noma umntwana wami ngiyacela ungixolele, hayi ukuthi bengulahlile kodwa ulwazi bekade ngenalo. Ngaya kumthandazi wayongigeza wayokulungisa kodwa bekade ngingayazi imfihlakalo ethi njengoba umntwana wami ukuze into zami zivuleke futhi ukuze into zami zingezokuphazamiseka kufaneke ngikuthathise kumntwana ophilayo ngoba wena usunamandla adlula laba baphilayo ngoba ususezweni lemimoya usezweni elingabonwa ngamehlo asemhlabeni. Wena okwazi ukubona ukuthi imali anginayo futhi wena okwazi ukubona ukuthi njengoba ngivuka ngiyalapha ngiyakhona ngizobuya ngijabulile noma ngizobuya ngidumele. Wena okwazi ukubona ukuthi lokhu budlelwane engena kubona bubudlelwane beqiniso noma bubudlelwane benkohliso. Wena okwazi ukubona ukuthi lo muntu oboleka imali kimi njengoba ngimnika uzoyibuyisa yini noma usefuna ukuthi aede ke kwezinye zezitha enginazo. Angithi lo mntwana wakho noma ngabe kuthiwa wazalwa noma ngabe kuthiwa akazalwanga kodwa nje mawahlala esibelethweni sakho wena njengendoda ma ukuthi kukhona inzalo yakhe ephume kuwe yayongena kowesifazane ifuna ukusho ukuthi lo mntwana unamandla okugwilisa wena nomama wakhe futhi unamandla okuhluphekisa aphinda ahluphekise nomama wakhe. Labantwana babizwa ngamanono.

ezintle idalwa ehlambulukile. Labantwana basondele kakhulu enhlizweni kaJehova. Basondele kakhulu labantwana eidalweni esithi masiyiphahla sithi bogogo nomkhulu. Kodwa labantwana amandla banawo banamandla ahlula ukwenza. Angithi phela abantwana laba abahamba emhlabeni bese ne-energy, bese namandla, besazokwenza izinto. Manje ke bangalithola ithuba lokuthi bazenze noma bazenza kancane basheshe basishiye emhlabeni. Lapha bakhona ke manje bayimfihlakalo kamdali. Manje uma wena ufundisiwe ngokuthi uphila kanjani naye kube ngathi uphila nalezi ezinye izingane zakho. Ilapho ke into zakho engeke zise yibambeke bayoze bakuthuke bayoze bathi uthwele kanti cha bawuthwalanga into nje oyenzile uwenze okuhle ukwenzela umntwana wakho. Ngifuna ukuthi mina noma ngabe kuthiwa uyakholwa noma ngabe kuthiwa ukholwa usindisiwe noma ngabe kuthiwa usindisiwe ngifuna ukusho ukuthi igazi lakho liyohleze linamathele kuwe. Ngamanye amagama ngizothi kuwe namhlanje, asivule impumelelo yethu, asivule imali, asivule ubunhlanhla kithi, kodwa indlela yokubuvula ukuba silayithele lo mntwana isibani, silayithele labantwana isibani, senzele labantwana ilada, senzele lo mntwana ilada. Nansi into ozongenzela yona, lesi sibane simhlophe ke ngithe sithenge uzosisebenzisa ngolosine ngolosihlanu nangomgqibelo, bese ngesonto lesi sibane uza naso. Lesi sibane ke ngifuna ukukhombisa imfihlakalo, ngifuna ukukhombisa into okube kuthiwa kade wayazi ngabe ukude kakhulu, ngabe awusekho ngisho lapha elokishini, ngabe usuwahlala ko-Durban North, usuvele ubiza nje isithuthuthu sigijime sisuka ko-Checkers sizokulethela ukudla endlini. Ngabe kade impilo yakho yathuthuka, ngabe kade impilo yakho yazamazama, ngabe kade wawina nemincintiswano lena oyidlala efonini, ngabe kade wayiwina nelotho lena oyikhonze kangaka. Uyayibona lonto. Ngifuna ukuthi ke kuwena mlaleli wami nansi into. Ngizokwakhela mina lento, angizuba nawe umona, sengibenzela abantu. Abanye abantu bezobe befakaza lapha eredweni. Ucabanga ukuthi wena mhlambe benze lokho okufana lokwakho. Kanti kuningi ukujula. Angithi impilo yomuntu siyayicinga amaside onke. Bese siyayibona ukuthi no, masikavele sithintele le ibhathini. Hayi, uyobe sephumelele lo muntu into zakhe. Ziyobe seziyakhanya, ziyobe seziba right kakhulu. Uyayibona lonto. Ngifuna ukuthi kuwe ke mlaleli wami ngiyakumema ngesonto woza kulomsebenzi omkhulu wokuvulela abantu ubunhlanhla babo. Kodwa sibuvula ngokuthi sisondeze abantwana bethu, sibasondeze eduze kwethu ukuba babe zingelosi ezinhle esiyokwazi ukucela nakuzo izinto, bese izinto ziyakwazi ukuthi zenzeke. Ngifuna ukuthi manje kuwena ke mlaleli wami, kukhona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho. Khona into edinga ukuthi uyazi empilweni yakho. Yini leyo nto? Into ethi umntwana wakho lono washona. Lo mntwana number 1 wayengakaliqedi ibanga lakhe lokuphila emhlabeni. Kwaba nezimo ezithile ezimphazamisile ukuthi agcine angabe umntwana ophilayo. Ngiyafisa ke namhlanje mlaleli wami ukuthi silungise impilo yalabantwana ukuze izinto zethu zizokwazi ukuthi ziye phambili. Into engizokwenzela yona

mlaleli wami imfihlakalo lento lena engifuna ukuba ngikwenze imfihlakalo ngoba abaningi ukube kuthiwa bayazi ngabe impilo yabo inhle kakhulu mhlawumbe ake ngibeke kanjena ke lalelakhe mlaleli wami kunesizathu njengoba kuvaleka izinto empilweni yakho kunesizathu njengoba uphelelwa imali ezandleni kunesizathu njengoba abantu baboleka imali kuwena bengakubuyiseli kunesizathu ukuthi ebudlelwaneni okubona kube khona lezi inkinga oyibonayo kunesizathu inkinga abantu bakithi yabona mlaleli into ekushayayo kokuthi awuyibuki wena into eyenzakala kuwe bese ufuna ukuthi idalwa yini lento iyenzeke into yenzayo uvela uphile nento isikhathi eside bese kuba ngikhona nokunye kanti ayikho into ngaphansi komthunzi welanga evela iyenzeke kuba nesizathu ukwenzeka kwento okusuke kudinga ukuthi uphakamise amehlo ukwazi ukuthi uthole umuntu ozoba neso likamoya bese yakulungisela leyo nto mlaleli wami angazi ukuthi ungilalela kuphi nendawo kodwa bengifisa ukuthi noma ngabe kuthiwa ungilalele use Gradville noma ngabe kuthiwa usethethe usethembeni noma bethu senkobongo noma bethu ungilalela esitenga ngendlovu ungilalela emandeni kwahlomendlini ungilalela ekranskopo endwedwe kwamaphumulo ungilalela othongathi everelem ungilalela emhlasini ungilalela ebhamshela noma ngabe kuthiwa ungilalela kwandengezi kasante kadabeka eClermont entuzuma eRichmond Farm noma ngabe ngilalele kwamashu ungilalele mawotana ungilalele emgababa noma ngabe kuthi ngilalele emlaze ngonyameni noma ngabe kuthi ngilalele phakathi CBD emafletini noma ungilalele Breya noma ungilalele koMantescom noma ngabe kuthiwa ungilalele ko Glenwood noma ungilalele emzinto ungilalele Adams ungilalele ePine Town ungilalele noma ngabe kuthiwa ikuphi la ungilalele khona Nkosi yami ngeke ngineqede abantu baka Jehova eFingham Phoenix ungilalele noma ngabe kuthiwa kukuphi la ungilalele khona enanda kodwa ngifuna ukuthi mina kuwena mlaleli wami lisekhona ithemba lokuthi usengaphumelela wena empilweni yakho ngiyakumema ke ngesonto ngiyakumema ngo 9 o'clock asihlangane eThekwini eMantsele number 110 kumngeni road eDurban station ngifuna ukukwakhela lento ngifuna ukukwenzela lento mlaleli wami angilivezi iqiniso ngoba ukungalivezi ngeke kungisize ngicela mlaleli wami ukuthi ngikutshene nje iqiniso lempilo nanti ngifuna ukukhipha lonke ulwazi lokuphumelelisa umuntu enginalo ngifuna ukulikhipha ngilubeke phezulu kwetafula ngoba lezi inkonzo ezifana nalezi uzoyikhalela mlaleli wami uzoyikhalela ngoba umavula kuvali usenesikhathi eside ebasiza abantu kodwa wena ubungakahlangani naye ukuthi akusize ngokwempilo ejulileyo ngiyakubona ngokobunkonzo kodwa sengikhuluma ngokwempilo ejulileyo la khona engutshela izinto ezifihlakele bantu bakithi wena osalokhu unqikaza uthi hayi ngiyobuya ngimbone umavula ngiyobuya ngimbone angifuni ukukufihlela maduzane
ngizontshana i date la khona.

0: mntakwethu. Themba enza insebenzo zalapha ngendlela ukuthiwa wenze ngayo.
1: Konjo baba ukuphi nendawo konje?
0: Cartonville.
1: Egole Cartonville. Siyabonga kakhulu. Mama uphi mama? Oh yeah, mama kukhona ongakufakazela kuloko tata sekushilo.
2: Amen tata, amen. Kunjalo, kunjalo kuyaqhubekeka impumelelo siyaphumelela. Qho kusisa sihlala siphumane messages emali. Silibele ubonga nempilo. Ubaba wawuke wambona embonweni. Ethengelwe abantu ngumntanakhe ezabulawa ebengathi into yaserenkini kube serenkini. Beza kuye abo bantu ngocobola lapha ekhaya bazomxelela zonkabi zabonga zathi makangayeki kwindawo ahamba kuyo.
1: Iinkabi kunokuthi zimbulale zamtshena ukuthi akangayeki le ndawo ahamba kuyona.
2: Amen tata, zaza kuye zamxelela zathi igama lakhe beseliselistini yabantu abazabulawa kodwa bathe xa sebejonga babona ukuthi hayi akanothi lo mntata.
1: Hlale nezandla lomndeni. Amen. Singahlala phansi. Sondela baba wami. Ubaba ubani yini ubaba ayibongayo ngaphansi kwengelosi?
3: Igama umfaniseni wakamcobothi. Engikuzele ukuzokubonga phakathi kwaleli khaya kunensebenzo ebesinayo ebeyade ikhona kule nyanga edlule. Insebenzo ngiye ngayisebenzisa bese kade ngagcina ukuwina. Ngiye ngathi mangibalisisa kahle nje ngithi msoloko ngaqala ukudlala ngithi mhlawumbe angikaze ngidlale nje ukusukela ngomsombuluko uze kuyophela isonto ngiloko ngiwina ngiwina ngoba kunamhlanje nje ngize ngafika la ekhaya nje ngibe ngidlale ngemali ebe ngiyiphethe yaphela ngase ngincunzulwa kule kamprofit kodwa ngide sengiyo-checka ngiye ngathola ukuthi izinumber zami zingwinele u-10,000, 26 udlalile.
1: Wawena 10,000.
3: 10,000. Kusekhona ke nokunye ke ngisazocela ukuthi kubaba mhlawumbe ngizazobe ngixoxe kahle naye. Bengize mhlawumbe ngolosibili ngizozama ukuthi ngibonge ngawo mase ngendlela engingabonga ngayo.
1: Wawudlale ngamalini ngalesikhathi uwina 50,000?
3: Kwaku 90,000 baba.
1: Awu
3: kwaku 90. Kwaku 90 ngikwalo esasi emgedeni. Kwaku 90 la kwaku 90 ngangidlale ngo 10 rand baba.
1: Wadlala ngo 10 rand wa wina
3: 90,000 inamba nje ngafinga sicela nje kusise emshini ngathi nje ngicela ungidlalele ngicela ungidlalele inamba eze quick pick ngamtshela nje kanjalo wangidlalela lo line order ngathi ngafika nje u 90,000
1: wadlala ngo 10 rand wa wina 90,000 shayela nizandla ekuphi okubongayo ngaphansi kwengelose ka Dr. Ngema umavula kuvaliwe
4: Ntombo wanyawo lo okhulumayo ngiyabonga ngaphansi kogcobo lika baba uMzinto Ngema elo ngaqala nje ukusebenzisa insebenzo zala ekhaya from 2019 ave ngiwina ngiyawina na namhlanje nje bengena imali yokuza bengifonela i-call center ngasho ngathi hayi ngiyeza ngizoyithola imali ngiyeza sho ngathi mase ngiqala ngidlala ngangifake nje u100 rand ngashaya kabili kathathu ngo3 rand kwavele kwangena u3,400
1: yeah
4: namanje njengoba kade sithula ubufakazi lapha athe uNdlunkulu asitholeni ubufakazi ngasukuma ngazobonga ngisabonga u3.5 ngathi ngibele emuva ngathi ngiyadlala manje ngathola u1.5
1: manje la enkonzweni shale nezandla yeah mama yini oyibongayo ngaphansi kogcobo lo mprofeti ingelosi isebenza kahle kangaka kamavula kuvaliwe
5: amen baba ucingele imthembu wamaphumulo ekhaya sempisi ngokuhlanhlala uthongazi into engiyibongayo ku engilosini kamprofeti ngathenga isendisoyi awu 3 ngathengela ubaba kwami ngathengela ingane yami ngathenga yami Wokuqala ubaba kwami waboshwa ngo-December alokhe icala lakhe lohlehla. Uthe nje sengimthengele lona waguma kanye wasebenzisa wathe
1: iBack to the Sender Stone.
5: Yebo. Ubaba ke wayisebenzisa mayefika ecaleni lavelo wathi waseliphelile.
1: How?
5: Thank you. Ngizothola lo fakazi. Ubaba lo ngithi ubaba keze lokhu hayi nje.
1: Ubese mana icala lakhe elanini?
5: Beboshwe ngo-December watholakala edakiwe phethe nesibhamu esingekho emthethweni
1: yeah.
5: Walokhu bemophele ngaphandle be uthisha
1: yeah.
5: Elokhu yani imali yakho lokhu ephathwa 1.5 njalo nje njalo lokhu okhwela ummeli
1: liphelile manje icala
5: liphelile manje kade yile nje ngo-June
1: mshale nezandla umama ngaphansi kwengelosi ka Dr. Ngiyamavula kuvaliwe yini oyibongayo baba wami

0: Oh, Dlokovu.
1: Mm.
0: Mavula.
1: Nkosiyami.
0: Baba ngimthala nginawe la ekhaya.
1: Mm.
0: Ngibanjwe izinkinga zomsebenzi.
1: Yebo nkosiyami.
0: Kodwa ngogcobo la ekhaya.
1: Mm.
0: Ey baba. Okwami kuyacoba, ngiyayisabela nokuthi ngikhulume kakhulu.
1: Mm.
0: Imanga nemangaliso ekhweni lama befuna ukumbulala.
1: Mhm.
0: Kwaphela futhi kwanokuba izingane yami bafuna ukumbulala.
1: Mhm.
0: Ku kwathiwa khona abafana abangilandela intatata.
1: Mhm.
0: Abo bafanele abo bakhuluma bobathathu ukuthi kodwa lo baba sizombulalela.
1: Yeah.
0: Ay asambe so bayitshena ukuthi ay akadubuleki.
1: Mhm.
0: Mavula kuvaliwe ngogcobo lakho mkhulu.
1: Yeah.
0: Kuningi kuningi ngiyakusaba ngoba abantu abakhulu laba abangenza kanje.
1: Mshale nezandlo baba ogcobo lomsebenzele. Hlala phansi baba. Sondela baba wami. Baba wami, yini oyibongayo ngaphansi kwagcobo lika Mavula kuvaliwe?
2: Umavula kuvaliwe ngibonga ukuthi ngaya eshowe. Uma ngifika eshowe wanginikeza ukuthi ngizoshanyela. Mangishanyela ngase ngibona inyoni engaka ehamba ebaleni ebusuku.
1: Hawu. Wabona inyoni ehamba egcekeni ebusuku?
2: Yebo baba.
1: Ya.
2: Ngase ngiyayixosha khona ebusuku ngiyishaya vele. Ngaphuma kwakuko 10. Ngiyishaya yahamba yaphinde yabuya futhi. Ngaphinde futhi ngilokho engisebenzisa lezi zinto. Uma ngisebenzisa lezi zinto ke ngayitholisa ifile ngakwamakhelwane.
1: Hawu,
2: ngizotshela yena umama ukuthi naye inyoni esifile ngapha ngezasi kwakwamakhelwane ngaphandle.
1: Mhm.
2: Wafika kumama ke cha wayibona ke naye inyoni ngathi mina naye inyoni ifile le.
1: Mama yini ongayifakazela?
2: Ngase ngikuthi ke uqeda kwami ukusebenzisa lezi zinsebenzo kwase ngena u 13,000.
1: Hawu uvela manje 13,000?
2: Wawuvela kwaSansa.
1: Ehhe.
2: Cabanga ukusebenza ngagcina ngo 2017.
1: Hawu. Ngokubanjwa kwalenyoni egcekeni kwase kuvuleka imali engango 13,000.
2: Yebo baba.
1: Siyabonga kakhulu mama, ungafakaza uthini lobu bufakazi ubaba sebethulile?
3: Ngingasho nje ngithi ena uqinisile ubaba. Khona bezikhona izinto bezikhona lapha egcekeni kodwa besingeze singanaka kakhulu kodwa besiyizwa before ibihamba phekwendlu lenyoni ihambe ifikiwele ngale elokhuzaneni kodwa ngalele lange efika siyibona ebusuku wathi mangabe sethu yaphuma angazi nami ukuthi kwakwenze njani wathi uyobheka omunye ubaba ezansi usethi mase sethu yaphuma wafica ifile like 18 ngaphandle egate shuthi the time ayiqosha shuthi yabaleka yafika yafile egate ngaphandle
1: nani sebenzisa insebenzo enganginikeza zona
3: yebo baba kwangene yena futhi kwasebenzisa yena futhi mina ngangingangenanga kwangene yena
1: saba kakhulu nishayelani izandla nishale lomndeni sondela baba wami baba yini ongayibonga ngaphansi kwagcobo luka Mavula kuvaliwe
4: makubana mbongile ndlo ngisuke mnambithi ngifike la ekhaya ngo 2022 nginenkinga yesikweletu esabantu nje ababe ngifuna kakhulu ngebhamu futhi nje yabo basemathekisini bayabulala vele so kodwa ngafika kuwena baba ngangakuthembi impela ngifuna uqamba
1: manje
4: ngathi mina ngangizofuna ukuthi ngibe nemali kahle kahle ngangazele impilo le wena owafika wathi asiqale silwe nempilo yakho ubone ukuthi ke into zakho zizokuvuleka yini ngithe ukuhamba kwami ke ngakusebenzisa lokho zahlehla izitha zasefika nje sifika befika bangangenza lutho abazangibangenzela lutho ekugcineni kwabo basebebuya bathi eno ungabusayibuyisa imali sengibuyisile 5000 bathi ke ungabusayibuyisa imali senzele umsebenzi futhi uqhubeke nomoya umsebenzi saqhubeka nje sazwana kanjalo ngiphinde ngabuya nje kuwena into zami futhi zaphinde futhi ke zaphakama ngibonga nje kakhulu ugcobo lwakho ama site ami bengiqasha nje ngithi ngiyaqasha kwathi wayesebengidayisele indawo ngifuna ukuvula hardware njengamanje
1: ngifuna ukuvula hardware
4: ngicela ukuthi iphakame phezulu ekhulu ngisanda kulandithekisi.
1: Hawe ekhulu sanda kulandithekisi.
4: Last year ngale August ngiswiswe imoto. Khona imoto engangiyithengile ngithi ngizoyiletha la ekhaya. Ngebhathi kazange kusenze ukuthi ke ngiyilethe kuzoyibusisa. Yawa ke kodwa ke sasinda saphila. Kodwa nje ngiyabona ukuthi izinto ziyaphakama.
1: Ushale nezandla enkulu uJehova kubusise kusazokuphakama kakhulu. Mama wami yini ongayibonga ngaphansi kwengelosi kaDr. Ngiyamavula kuvaliwe.
3: Kunoma wengane lapha ekhaya wayeyobeletha ngolesini. Wafika esibhedlela wabeletha. Ingane bathi ivukela isibindi yangancela ingane. Ngoba ngovale nganginalo angiyanga ngisho koyibheka ingane. Kuthe mase ngifonelwa le la ekhaya ngitshenwa ngalo hambo lolo siya kulona manje. Ngabe ngacabanga ukuthi angiyibeke le ndaba ukuthi hayi bo. Nawe sekuthiwa ingane ivuvukela isibindi ingane ayisancile.
1: Oh sibonge simshaye nezandla umntwana usephilile mama sekukhanyela konke.
3: Sekuthulile umntwana useyancile.
1: Usaphelile umntwana usiyancela.
3: Ehhe, sengicela ukuthi angabe saya ke lapha esibedlela eShepstone de bezohlinzwa khona.
1: Kushana izandla umntwana uphilile uyancela. Asimeni ngenye.
5: Kunomvula kaDlamini. Ngithi ake nami ngithula ukufakazi ngomashanela. So ngawufika ngazothenga umashanela and then ngaqala ngasula ngakoroba ngawo phansi ekhishini. Amakamela phezulu. So kwathi ngomgqibelo ngase ngithi ake ngiye phezulu emakameleni. Ngangena ekameleni lokuqala ngawuthela phansi ngoba ngiphethe ibhodlela so ngiwuthela kanje bese ngithi ngemopha. So uma ngithi ngiyawuthela phansi kuvela ekameleni lelinye ngibona umuntu ehla ngamastebhisi and umuntu ongaka. So ngathi ngoba ngikhile nje eminyango ngayibusa ukuthi kwenzakalani ngabuya kazomtshela kubaba wathi ubaba hayi ziyaphuma izinto beziyinkinga kumina. So manje ngihleli phansi lapha ngiyasaba ngithi hayi ngilinde ukuthi ngizofakaza mase kuzokhula kanti nako lokho kwenzekile kukhulu phambi kobuso kaNkulunkulu. Ngiyabonga
6: bazalwane egameni likaJesu. Bazalwane ongena kule minyango ufana nokwethemba njengento abasesiyona ngoba bazalwane silanda nje simethembile. Amen bazalwane. Nami ngafika la ekhaya ngithi ngisindisiwe ngiyihudula. Kodwa uNkulunkulu angenzeli imanga bazalwane. Kade ngiboshwe ingane ifuna ngiphume emzini kababa. Owami umuzwa ukhona inanda kodwa wawa ngesimanga seyimvula. Ngabuya ke ngeze emzini kababa kusho ukuthi ngayifica izingane zenza lento yazo yokuphuza nokujuxuza ngafe ngaba yinkinga. Bazalwane sesilihambele liqala isikhathi eside lingapheli kusho ukuthi nasenkantolo babe naloko nje ukuthi bazokwenza njani ngaze ngeza la ekhaya bazalwane. Lifike bazalwane laphela kwathi ingane ayihloniphi umuntu omdala futhi umzukulu akusikhona kubo. Ngibonga bazalwane ufunga ngiyagomela ngibonga unozimanga ama products ala ekhaya angisizile nje into eningi bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngokungena kulomnyango la ekhaya. Ngithi nje baba ufana nentaba yasesiyoni ekumahubo 125 obathi omathemba umprofeti konke kuyaphumelela.
7: Amen bazalwane. Ngifike la kule liyasonto umhlazana ubaba ethatha abantu abawu2 wathi bazoshadiswa lekhaya. So phambilini bengiyengize ngizothenga umkhuqululi ngifike ngithenge ngihambe kwathi nje hayi angize enkonzweni. Ngafika ngaze enkonzweni wathi ubaba khona akubonisiwe ukuthi sonke kufuneka sinikezwe ibhodlela lomuthi lapha. Sonke ke sathatha ke ababe nemali bakhipha imali mina bengenayo imali ephelele kodwa ngalithola ibhodlela wathi kukhona kubonisiwe. Ngiyaxolisa ngani yami yengahlala ngiyumuntu obuye be lamahloni kodwa ubufakazi bona bukhona bungishisa uma uthi abangathula abantu benobufakazi. Wathi ubaba ubonisiwe okufanele ukuthi wonke umuntu eyithole leliya bhodlela. Ngakhipha imali encane uyibonile intombazana ngifike ngakhokha namhlanje ayiphelele kodwa ngisezokhokha. Uma ubaba ebonisiwe ingane zami zikadadewethu ezikhuliswe yimina zangena engozini yemoto abantu baphihlika bazalwana babodwa baphuma amabele babodwa babhobozwa emathunjeni nakephi nakephi

0: zonke zami ngani zaphuma zingenamini. Endala kunazo ngoba bezuthu yakwejeka la kancane emunweni eyoda shayisa kancane ekhanda kungangokuthi ngokuthi vese iyagula ngahamba ngaza ngaya nakuma x-ray bafika bethi hayinalutho. Ngiyambonga baba ngani zami ngiyabonga ngokusifundisa nangale yamthela ukuthi lokhu kusiza la lokhu kusiza la. Ngibonga kakhulu ngiyabonga yabona ngoba ngila ngiyaveva ngathi ngingubani mina ukuthi ebantwini bonke abalimala kule yanguzi ezami ingane zaphuma zingenami.
1: Yalwane ubongiwe lokhulumayo ngizoba ngugcobo laba bamavula kuvaliwe ayizambane lapondwe ndingenzela imanga i-workshop yami bese kuzoba umashanela uyashanela egcekeni ngampela kudlalwa. Ngithi nje inglozi ababungema nje ayiqinisi njalo lela khaya leli engihlala kulona nabantwana bami ngivikele njalo. Ngiyabonga.
2: Sanibona bazalwane. Igama lami ngiwukhanya Zweni. Koko ngangena la ekhaya into zami zakhanya benkade nginesiphiwo but besivaliwe. Oko ngangena la isiphiwo sami zavela. Ngibonga ugcobo likababa.
3: Amen mohili ngunza mahle ngibengelela ugcobo lukababa umprofethi uNgema ngibenapho ngizophakamisa ugcobo lababa indlela elingisebenzela ngayo ekhaya lami nasemndenini wami nakumina uqobo lwami. Ngizoqala ukuba ngicele ukuba ngiqale ngibonge ngokuthi okokuqala umntana wami bekade esebenza uthema esebenza emva kwalokho waphelelwa yisayithi wahlala phansi ekhaya uthe esungekile ngokuthi ayiuthi ngigqoke iyunifomu yami ngizile emsebenzini ngokuthi bazongenzani. Ufika kwakhona ngempela bamfaka usuku olulodwa sethethiyongeyanlo suku lesibini kwathiwa ye wena awazi unika ukuthi wona isayithi lana ohlala phansi ekhaya kwathiwalalela kwalolu suku lolu olusebenzile alukho futhi sikwazana nokukwazi wena ukuthi wawukade uqashe ubani kokuqala nje kwesibili futhi akhona ukuthi usebenze kanjani wayihlalele ekhaya yakho kuthe nje sayihlalele ekhaya nto uyabona nayo imali yavele yangena imali yakho uthi hayi bomabu nayo imali yami bekuthiwa phela mina ngize ngohole. Hayi kusajabulaka sengithi mina ayike uyabona-ke ukuthi ugcobo lababa usebenza kanjani uba nawe uyawuthanda uyisale esenza kakhulu uma unozimanga wena umthanda kakhulu yona umsebenzelayo. Ngiliphakamisa lapho ugcobo likababa. Okwesibili ngithanda ukubonga kakhulu ugcobo likababa lwangisebenza kakhulu ekhaya ngikuzethe ngiyilanga ngavele nje kodwa ngichele ngonozimanga ngachela ngachela sekuyaba ekuseni ngiba sengivuka ngithi ngiyashanela nje ekuseni ngibuye ngibambe ibhundane.
4: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM. Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale ebukhoneni bakhe. Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.

ikho namhlanje sizothi sizwakele isikalo sakho namhlanje sizwakele isikalo sakho namhlanje uJehova kamprofeti uzokhulula impilo yakho khumbula tata libhayibhile ekwincwadi kaExodus chapter number 1 kwenzeka ukuthi uma ngabe sebesegibhithe kwavuka uFaro owayekade engamazi uJosefa lithi ibhayibhile uma ngabe kuvuka uFaro ngamazi uJosefa kwasho ukuthi manje abantu

0: Sizote magukanye, sizote magwande. Stay power, visas power. The lesser power must bow. Mabange ane kabandu baga Yehova. Eka manika Yesu Christu. Wase Nazareta. Apukona, sitinde. Tiko, unetinga. Nempiro, yako. Mweneni, ekaya. Mweneni, ekaya. Mweneni, mweneni, mama kunjani. Mama, ezwe lakamoya kunento engiyibona uyangizwa mama. Because angazi angengibize njengomuntu bekade bolikise imali kodwa ngibona umuntu owaboneka imali kuwe engango 500 rand. Le mali wayithatha wangayisebenzisa lo muntu kodwa wayisebenza wayibuyisela kuwe. Ingakho mangabe ngikubheka ezweni lakamoya ngibona unama complications mangumele uthi uyesikhathini uyangizwa.
1: Yebo tata. Unjalo tata.
0: Mama wasetshenzwa wena nge 500 rand. Le 500 rand endiyibonayo mama wayibone kumuntu uyangizwa. Uma uyibone kumuntu wathi uzoyibuyisa uma ngabe kuphela inyanga. Le mali lo muntu uzange ayisebenzise kodwa ngibona lo muntu ehamba nayo eya kwindawo yakwaNongoma. Uma efika kwaNongoma ngibona ethatha umuthi kusetshenzwa le mali. Uma ngabe isetshenzwa le mali kwathiwa azayigcina angayisebenzisi ayibuyise kuwe. Abophe imali yakho kusukela ngaleso sikhathi yawa i-business lakho. Namanje njengoba ngikhuluma nawe unenkinga yokuthi ubengathi uyahawuzelelwa la ngezansi ebumameni bakho. Unama-complications nokuphitheka kwezisu mama. Mama, andifuna ukumbiza ngegama lomfazi endimbonayo uyandiva. Bakubulala 500 rand wena mama. Njengoba ndithetha nawe right now kunento endiyibonayo yenzeka apha kuya ndiva. Ndibona umzimba wakho uvibrator. Ndibona into enyakazayo apha esinyeni sakho njengoba ndithetha nawe.
1: Yebo tata, kunjalo kunjalo tata.
0: Le nto njengoba ivizwi likamprofethi ifuna ukuphuma ngoku uyandiva.
1: Yebo tata.
0: Uwaphethe amanzi.
1: Uwaphethe tata ngothulitha, uwaphethe.
0: Ngicela uthi uwathwale, uthathe isandla esodwa uwathwale la manzi. Elisinye isandla sibe sibamba ifoni. Ndizawubiza lo mfazi ngegama namhlanje.
1: Yebo tata, yebo tata, amen tata.
0: Beka amanzi phezu kwenhloko uthi kuyakhulula manje.
1: Sebenza tata, even ngisho iy'ngane zami angikali nazo. Yebo tata.
0: Thatha amanzi kuba ndibona uThixo eza kuphakamisa. Ngibona into esenhliziyweni yakho. Ngibona engathi ngamaflats lasenhliziyweni yakho kodwa uNkulunkulu azavuleka uma ufika kumprofethi.
1: Jonga mama.
0: Namhlanje silungisa izinto ziyalunga uyandiva. Njengoba ndithetha nawe asiqhelanga ukuyenza le nto eliza kuyenza namhlanje kodwa ndizayenza ngoba uThixo ufuna ukukhulula. Uzawuhamba uzawutabalaza mama. Uzawuzama i-500 rand nizoyisebenza mna. Sithi mayiphinde lapho ivela khona lento abayifaka. Ndibona uthi xeza kuphakamisa ngamandla.
1: Yebo tata.
0: Uyandiva sisi.
1: Ewe tata, ngiyavuma.
0: Beka amanzi enhloko, ndifuna ukubiza lo mfazi ngegama.
1: Wabekile tata.
0: Masithandaze tata, babe egama lika Yesu Christu waseNazaretha. Mayigwele siyathandaza egama lika Yesu Christu waseNazaretha. Moshakata barabaya kadaya libo shanda marakadosa. Impilo yakhe yabuyela namhlanje kuye. Isikalo sakhe namhlanje ngegama lika Yesu Christu waseNazaretha. Siyabonga Mayigwele ukuthi uyamkhulula ngegama lika Yesu Christu waseNazaretha. We thank you, Spirit of the Living.

Vanenjani, uzanele wadlamini kwaNongoma, kodwa ngila eMpumalanga ehendweni. Eyi baba, ngingathenga ijuice eyakho. Ngangithungela ubaba iy'ngane zami, bengekho right, segula nje kakhulu. Yamsiza-ke, kusho ukuthi wayizwisa nabanye emsebenzini wakhe. Manje ngathi bakhona-ke abayifunayo, kodwa abangitsheli ukuthi uma beyifuna bayifunela into yanini, abakakhulumi bebeyikhuluma naye kahle kahle. Kodwa-ke siyosho uma ngabe nabo sebeyimisele ukuthi bayidinga. Ngicabanga ukuthi i-price baba kusayiyo le engiyaziyo, ibingakashintshi. Ngisalokhu nje baba, ngifuna umsebenzi aze angiwutholi. Nkosi yami baba, ngicela nje ungikhulekise ngithole umsebenzi. And ngiyawadinga ama-product wakho, angazi ngizowenza kanjani ngoba ngila eMpumalanga ngiyendrina. Mina ngisuka kaNongoma baba, kuningi nje ongisize ngakho. Yazi insipho ingisizile kakhulu baba, ngifuna ukuthi ngifihle ubufakazi. Yazi kune-tube baba engiligcobisa kuthiwa i-Epiderm eli-blue, I think abantu abaningi bayalazi. Isigcobo nje lezi gcobo zama-China, ngaligcobisa ngingenwe isichitho ebusweni sey'nduna ngoba zaziningi. Abantu bethi angithenge lona. Eyi le tube leli baba, bengazi ukuthi ngiyilayile. Uma ngingasafuni ngithi ngiyaleka i-tube, ngivele ngivuke ezinye izinto ebusweni ezibuhlungu kuze kuphenduke amehlo bebomvu. Phoqa ukuthi ngibuyele kulo, ngize ngiphinde ngibuyele kulona, ngigcobe ngibe ngcono. Eyi baba, yazi bese kuyifosti. So ngathenga nensipho yakho baba, uthinese insipho le. Ngikhumbula kahle ukuthi baba ngatshela ukuthi ngenzeni. Wangitshela ukuthi-ke isiqhitho sami sibesijulile kakhulu, kushisa ubese sisidala sinzima into ey'njalo. So baba, khona into anginika yona nje encane, wathi angogeza ngaphandle. Ngisho ukuthi konke okubi akusale lapho engeza khona, ngenze njengoba ushilo. Yazi baba, kufuna ukutshela ukuthi sengiliyekile.

Yho, ngihlukanene nomfebhuwari kwamanje ku-April. Anginalutho, akwenzeki lutho ebusweni bami. Sengiyabona ukuthi kushuthi le nto belimenza nje because of bekunanesichitho phakathi. Kodwa nje ngibona ithi isiphiyakhe yasiza, especially kulaba abantu abathi bona bafuna ukuhlukana nalabo ubuhlungu bamaChina ngoba shame bayingozi. Mina ngibone ngale tube kuphela, ngingakwenzile konkelo okunye okushisayo. Ngiyabona ukuthi intipho yakho ayiyasiza, iyasebenza kakhulu. Into nje ebengifisayo ukuthi ngithole into nje ezongenza ukuthi ngikwazi ukuba nenhlanhla yemali, imali ayikho. Nokuthi ngithole nje umsebenzi, yazi baba sengize ngibheja ngisho ukubheja.

0: ukusela uma ukude ngemlinwane ungashayela izinombolo 0796551813 0796551813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282 kube umbuso wodwa.
1: Umuntu onenkinga ongalungelwa lutho, lo muntu uzizwa efana nomuntu ofile ephila, ngoba uma ethimpilo yakhe uyayibheka noma ethimpilo yakhe uyayikala neyabanye alingana nabo kanjalo nabancane kunaye, uzibona nje engathi ayikho into ayiphilelayo. Ngoba noma esebenza kulungi, noma ethi uzama ibhizinisi akulungi, noma ethi wenzani akulungi. So ma ungalungelwa lutho ukade ungekho kule nsebenzo yangolwesihlanu, wena muntu oseshowe owanongoma osolundi osempangeni osemdubaduba ngizokulekelela shem, nathi bengizokusiza ngayo. Awenzele kanje wena, awuphathele 1000 nawe ngizokunika le nsebenzo, kubalulekile. Okay, phatha 1000 uyithole le nsebenzo, uzokunika le nsebenzo wena othi awulungelwa yilutho. Suhambe inyanga, uhambe udokotela suhambe inyanga, wahamba bathandaza, wahamba yonke indawo. Bafowethu, impilo yasunyelwa, kumele siyilungise le nto. Kubuhlungu ungalungelwa lutho, uphila uhamba awunayo isintu. Indlu onayo lena oyakhelwa abazali bakho ayikho yakhiwe kuwe. Hayi, no, nalokho onendlu leyo oyakhileke nayo iyakumangalela nje isimo yiyo. Yazi kubekwe khona umuntu okuthi makubukeke into zakhe bengathi usuwashona ephila, engakwazi ukuthenga ngisho iwindi nje, afake nje iwindi nje efasiteleni ashuthe isidwedwe. Bafowethu, impilo yazi ziyenze ngathi uma ingalunge kube ngathi ikhanda lomuntu alithathi kahle. Ngisho izinto akhonayo ukuthi angayilungisi, kodwa ingqondo iyayekelela ngoba yazi ukuthi vele mina kungilungeli, angilungelwa yilutho. Hey, uyazi kube nzima kumuntu, kube nzima kumuntu ephila kube ngathi ushonile, akanamaplani, akanazo iy'nhlelo zekusasa, ngoba kukho okulungayo manje. Uyangidinga, uyangidinga kakhulu. Amadeyithi ayashiwo, uzokusiza qondanisa nedeyithi yangakini ukuthi umprofethi uzobe khona nini. Umuntu oseswazini ngakufa isixoliso kakhulu eSwazini, akusokubuye kuphinde kwenzeke ukuthi nilinde umprofethi engafiki noma liyaduma noma linjani, ngoba sengiyohlala ngilalela ngakhona ophongolo njalo. Ma useSwazini noma usophongolo noma uweleze zibambe idethi ukuthi inini, kuzoba nini ukuhlupheka, kuzoba nini ukhala, inyembezi sezaba ukudla kwakho. Abantwana bakho akubalungeli, alilungelwa nonke ekhaya. Ngathi nezangamabomu sengathi yona mpilo ke lena ayilethelwe emhlabeni. Kuhlungu ukuthi umuntu wazalwa wadla, wahlupha, wahlupheka, maqede wafa. Abanye abantu bezalwa bakhule babuse, babusisa abanye abantu bande, ukhale wonke umuntu mayeseshona.

nan mama SDF ou an ba ou bel ou se sem paratin na sem deni nou ak kon aba toujou tou file e me goube weje plap ganja nou tou file ben ati be am fanel ou ouf la li kamali tou file nga te am fanel an enla epila epila kon aba toujou nga mugele wot ba file ouzi mbay tou ouzi ouzi mtofu nou kouchou tou file ay tou tou zon wote uhambile ngoba akumwele ukuthi ufile ngendlela lo muntu alusizo ngayo nangendlela lo muntu alungelwa izinto ngakhona azalungise nezinye zabantu kuthiwa uhambile uba ba uhambile uba naw siyohamba insizo madoda kuthiwa hayi usishiyile khona ke kuthiwa hawu ufile loko siyama uphumula indaba eseyihluphekile emhlabeni hawu hayi ubesehluphekile hawu ubesehluphekile hayi uphumule umntakabani hayi bafowethu asilungise le nto asilungise le nto le nto idinga ukulungiswa le hambe ideyithi bese kuthi ke lona nkinga yemali ngizokwenzela kokubili ngoba ngizoyiphatha isebenzo yakhona ngizofike ngunikeze isebenzo ngoba manje omunye uyasho ukuthi uprofethi ngasho ngathi uyangena kuzosombile izinto well angifuni ukukhuluma kakhulu bakwethu hey abantu umuntu sebathelile ngayo ndlela nabanye abantu bayasizakala bayazi bayaphona bayasizakala abantu akusekho manje umuntu engakusho okunye ngaphandle kokuthi wena ogqoke lezo cathulo sishisa wena wena owaziyo ukuthi uyangidinga noma kodwa mina ngicotshele wena ngize kuwe ngicotshele isimo sakho kushitsha eyakho impilo uNkulunkulu wamabusise awezele umusa usalungiselela especially ma ngikhona sikhona sizobe sikhona nespecial sethu ngoba ngizobe ngikhona kulezi ndawo ngizobe ngikuzo ngiza la special namanye ama-products now ufike ubuze akhona azobe sespecialini. God bless you.

yebo yebo ke nkulunkulu owazi konke ngathi ekseni siyabonga sikunikeza uduma ke khofana nawe ke kungalinganiswa nawe phakathi kwaba bonke othixa simbona ngonjengawe wena nkulunkulu owazi siphansi wena nkulunkulu owazi siphezulu wena nkulunkulu owazi sididekile sixakekile sithwele kunzima konke uyazi ngathi ufamilia ngazo zonke izindlela zethu awunkosi yami nangayo yonke imicabango.

kuwe si yaphumelela kuwo wonke ama plans esinawo empilo ngokuba nawe nje siyaphumelela kuzo zonke izinto esifisayo siyabonga uNkulunkulu siphakamisa udumo impela lokufanele isihlalo hlelo kuso sikufanele right isihlobo samo lalelo hlelo Kingdom Mandate with Major Prophet DK Sibiya isahlula mpisi ingahlangahla ke silonisa amandla esifele emandleni kanyeze khanyisa ubusuku nemini yithi nje ekuseni uNkulunkulu wasembuso nakakubusise akakuphakamise akakuvulela iminyango evalekile akunqobela izimpi obhekene nazo empilweni yakho kube kuhle kube ngumbuso futhi umbuso wodwa awu Nkosiyami Right ke sihlobo sami kusasa umsombuluko njengoba kumsombuluke ke ikhona umprofeti lapha ya Esango House fourth floor number 421 ku Smith Street Phuthuma uyosizakala noma ngabe yini ekukhathazayo isikhathi sokuthi ukhululwe sesifikile ukhona umprofeti kusasa uzophinde futhi abe khona nangolwesibili kodwa ke ibambe kusasa sibuyela lapha ya ensebenzweni yethu ya ngomhlaka 31 uyakhumbula ke ukuthi ngomhlaka 31 bese nomprofeti lapha ya siphuma siya entabeni endaweni ekhonjwe uNkulunkulu kuba umprofeti ake siyokhulekela khona ake siyolahla khona imithwalo le esithwele ake siyoqaqa amafindo kusephula amajoka esitha ke sithola lento esifunayo empilweni bakithi sifuna ukuthula empilweni zethu sifuna ukuthula emqondweni yethu nasemphefumulweni yethu right ke ngomsombuluko okuwukuthi kusasa sizobeke senza yona leyo nsebenzo wena muntu onenkinga yokuthi empilweni sewenze zonke izinto kodwa ayikho ehlanganayo nalo nsebenzo ke kusasa umuntu othi mina sengihambe ngakhathala sengihambe impela ngaze ngalifaka isiphandla izwe kodwa ayikho into elungayo sengibuya ngisho nalapha impela okuthiwa hayi mawusubuye khona hayi akwenzeki ukuthi kuthiwe izinto zakho ayilungi kodwa ezama ayilungi namanje umprofeti ke uzobe busy nawe sithobo sami ngaleyo nsebenzo ngomsombuluko usasa ngomhla ka 1 abanye bethu bezwile abanye bethu already babeyibhukele bafika ke bayenza abanye ke babhukele

0: down. Siphinde sibe nalolu hlelo lomuntu onenkinga yena emalini, izinto zakhe azilungi makuthinta nje imali, hayi kubetha kugcina, kubetha ngempela kuze kuyofika ekugcineni. Nawe sihlobo sami unalithuba futhi nangalo uLwesibili kusasa, nangalo uLwesibili uyakhumbula ke wena ukuthi uphatha ke nale mali engu 1 rand, 2 rand, 5 rand, 10 rand, 20 rand, 50 rand, 100 rand, and 200 rand. Uphatha lonke lolo hlobo lwemali esinayo nje la eSouth Africa. Ufike nayo ke laphaya e-ofisini eSandu House, umprofethi azokwenzela ke le nsebenzo yokukhulula ke enkingeni yokuthi wena imali ayihlali kuwe, imali ayikuzwa noma ngathi ususebenze kakhulu kangakanani, kodwa nje awunayo inzuzo ngasohlangothini lwemali. Kusukela ke kusasa nangolwesibili umprofethi uzobenza ke lezi zinsebenzo. Phuthuma ke lapha ke eSango House. Singakushiyi ngaphandle ke nawe futhi othi mina ngifisa ke ngihlale phansi nje ke nomprofethi. Empilweni yami ngididekile, izinto azihlangani. Sengizame yonke into ukuhlanganisa, kodwa ke ngifuna ukwazi ukuthi kubambeka kuphi. Ngifuna umprofethi ake angiphenyele, angibhekele, angihlolele. Ngifuna ukwenza lento kuthiwa i-spiritual check up. Unalo futhi nawe ithuba, lisebenzise leli thuba. Usheshe ufikeke, uzwile enkulumeni yomprofethi ukuthi uthe uzokunika leli thuba, kodwa cela ukuthi usheshe ufike. Yes, sizobe siqala ukusebenza ke ngo-7 kusukela kusasa nangolwesibili. Phuthuma eSango House uyothola ke lonke uhlobo losizo oludingayo. Ama-product azobe khona futhi nakhona azobe sespeshalini. Yes, yonke insebenzo oyidingayo uzokwazi ukuyithola ke ngenani elithe ukwehla. Masingabala nje njengejuice, ijuice encane siyakhumbula ukuthi i-175, but ke uzokwazi ukuyithola ngo-150 kusasa nangolwesibili. Sorry, uzokwazi ukuyithola asithi ngo-300 ngoba avele ngeke iphume iyodwa. Isaphulelo sisekuthenini uzoyithola ibe mbili ngo-300. Ihamba kanjalo. Right ke, asiqhubekele kuhlelo ke lwethu, siqhubekele kuma-testimonies. Testimony time, sizwe ubufakazi ngamandla ogcobo lomprofethi ukuthi uNkulunkulu wenzani empilweni zethu esebenzisa yena ke ubaba uMajor Prophet D.K. Spear. Testimony time. Amen.
1: Umama ubani?
2: Umama uzaza eMbongolwane.
1: Yeah, mama.
2: Angifelwa zinkomo ngendlela esimangaliso kwaMbuzi.
1: Yeah.
2: Manje ngasizakala ngokuzwa ikhola ukuthi ena khona umprofethi osizayo.
1: Yeah.
2: Ahamba ke ngaya kumprofethi, iy'nkomo zazo-47. Mm. Zafana nje into engakaze ngiyibona. Sengisho ukuthi ngaqala ngathenga umavuthulula lo ngathi angazi noma umexpendo sawudini.
1: Yes.
2: Firewall. Hayi, zatha ngathi ziyancungaza ukufa. Zithe isuke iy'nkomo zaqala phansi zafela indaba yokufana ukuphila. Ngathenga umavuthulula ke lo 750.
1: Yes.
2: Hayi, kwamanse. Kwamanseke lokho, kwamanseke kwathi nezinto ezayigijiza egcikeni, gijima phezu kokhethe nemuzi siwakha ungapheli. Hayi, uthe ngibona umuzi wawuphela ngangena endlini ngalana. Sengichele ngaloo mavuthulula lo. Bangivuthululela yonke into.
1: Lo kuthiwa mavuthulula ongavimbeki.
2: Lo mavuthulula ongavimbeki bani.
1: Yeah.
2: Sibonga ngendlela esimangalisa uNkulunkulu akubusise. Abantwana balotsholwa abasebenza abanye bendodakazi yami ekhane kwenye indawo akwenzeki lutho. Kodwa ngimbonile umehluko ke manje. Sibonga kakhulu.
1: Amen.
2: Sizele wona ke.
0: Alright ke sise bufakazini testimony times. Uyaluzwa bakithi ugcobo lalihamba khona. Sine insebenze ezahlukahlukene umama esaphawula la. Uphawula ngomavuthulula. Sise kuwona umavuthulula bakithi. Sino mavuthulula la ekhaya. Umavuthulula wethu le joyelekile siwazi yobiza u-R550. Sibe nomavuthulula 1. Sibe nomavuthulula ongavimbeki. Mama ke ukhuluma ngomavuthulula ongavimbekile ukuthi iwona omsebenzele kakhulu. Yes, nawe ke ungafika uzithole lo wakho

0: isimo sakho yasazi ukuthi sibucayi kangakanani. Kudingeka ukuthi ngempela unyakazi ukuze uzokwazi ukusizakala kule nkinga ekuphethe. Ema office ina ma product wonke ayatholakala kuwena esingenali office ngakini. Siyakwazi ukuthi sikuthumelele lonke uhlobo lwensebenzo oyidingayo. Okwakho ukushayela office inamba u 0796551813 0796551813 inombolo ye office lam prophet le shaya kuyo ubuze noma yini ongafisa ukuyazi uphinde futhi ucele lo uhlobo lwensebenzo oyidingayo uma ngabe kuthiwa ke usekudingi kanti ke mangabe use ndaweni ezithile lezi ezinama office phuthuma ke Sangro House mouse eThekwini fourth floor number 421 lapha ku Smith Street uma ngabe use Lundi uphuthume lapha ya ezansi mawehla ngomgwaqo ama long distance ubheke ngakatepa nakha ngapha esinqeleni uzolibona iOffice lo Prophet kanti mawusempangeni uphuthume lapha ya ku Union Street ebuilding la ka Kennedy ukhuphuke izitebhisi kule ya passage okubekwa kuyona ifurniture uye office number 2 yebo uma usemtubatuba uphuthume lapha ya kwamadolo center yes ku Jacaranda Avenue igama lebhilidi umadolo bese uthola isaluni kwanome ungene phakathi office lam prophet lilapho kanti ke uma use kwanongoma uphuthume lapha ya e-rank endala e-number 88 ngaphambili nje kwamathexi aya esigubudu uzokwazi ukuthola ke izinsebenzo zasembusweni bese ke kuthi uma ke usekudeni ushayele ku 0796551813 0796551813 uma ke ufisa ukukhuluma nomprophet ke ngocingo mhlawumbe ungakafiki ungashaya ku 0820981282 eka mprophet ke leyo inombolo 0820981282 uzosizakala futhi nakuyona yebo ulindeke noma sithi nje ubekezeleke kuyenzeka mhlawumbe umshayele umprophet ungamtho asibuyele kuma testimonies ethu okay asingene kanje oh alright olisa kancane nje imshini yami ngathi ithanda ukuphambana nami ithanda ukuphambana nalokho engihlelile la siphinde futhi sibone kanje
1: igama lami nguzodwa wakadlamini msingi ngathi ngeijuice lakubaba ngigula bengidla amaphilisi e-HIV ngishiselwa ngigula ngaphuza le juice kuyimanje nje ngiyaphila ngiyaphila bengithema ngo-checker nje namasosha omzimba alright ne-HIV ayisekho ithengeni le juice bathandekayo iyasebenza iyasebenza abaningi sebesizakele njwa nami nje ingisizile ngiyabonga nje kakhulu ngiyabonga ngiyabonga
2: Prophet DK Smia isahluka bisi gadlangadla matawuzeni ilethulela ithusi enamandla elapha izifo eziningi ezimbelesela ukubalwa kuyo ushukela isibindi izinso iBP HIV kenondlavuzo besilisa nosifazane iyagoma ungangenwa izifo yini imkhuhlane inkulu lento thatha eyakho ayinamgozi kanti kuyaphileka siyatholakala kuwo wonke amahhovisi kamprofet nongoma mtuba Tuba, Bangeni, Ulundi, Gayle Sethekwini, futhi siyakuphumelela uma ukude. Ngemininingwane ungashayela lezi nombolo 0796551813 0796551813 okanye 082 0981 282 082 0981 282 082 0981 282 kume umbuso wodwa.
3: Ngiyabonga baba ngibonga kakhulu umsebenzi oyinikwa izulu ingeze ngaphumelela mina ngelokhuzana nje yodwa ngejuze yodwa nje

0: waphumelela ngengane yami eseyagumbisiswa ngesimangaliso. Kodwa namhlanje uthi nje sithambile manje siyathaba siyabohla. Nathusa yodwa nje baba.
1: Hawu babu.
0: Imisebenzi yakho iyamangalisa ewayishisele ezulwini. Ngiyibonga mpheze.
1: Siyabonga umama Thoba yena.
0: Umama Mxulu.
1: Mama Mxulu, okay, mama Mxulu ukuphi nendaba?
0: Hello cousin. Eyanguwe.
1: Amen mama, kunankinga. Hawu siyambonga uNkulunkulu mama, kulungile. Aqhubeke umntwana aphile nje.
0: Manje nje ngizothenga ezinye sengiyithathe zawu-2 iigugu.
1: Yebo.
0: Imisebenzi yakho ayandiswa phezulu ezulwini.
1: Amen mama.
0: Ngiyabonga kakhulu.
1: Yeah.
2: Alright, ngentombi wena uke wayithola uyitholi uthole nini?
3: Ngithola uDisemba. Ngithengele umntanami oshawe stroke.
2: Right.
3: Eza nangela ekhaya. Ngeza ngazoyithatha yonayo. Langeza kubaba. After that ngathola lelo bhodlela. Ngathi ngifike wathi ubaba mfeke ngiphezise umntwana. Ngamphuzisa umntwana eshaye stroke ulimo luphendukile lujijelekile. Ngamtshela ubaba wathi angifeke ngiphuzise ingane eyifakile ezayifakile. Umntwana wami then 3 days wabe se-right. Uyafunda uzograde 8 manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Ayi mina besani angenzeka kimhlola-ke ngaqaqekeka esikhathini engasayo 5 years. Ngingalazi ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-B_P yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu kade ngangizela umntwana weshawe stroke. Sesisizakala ekhaya sonke. Njengoba nje ngibalethile namanje abanye.
2: Amen.
3: Ngenxa yayo.
2: Shayelani uNkulunkulu wami hlobo linomoya. Masonto linomoya lanento esebenzayo. Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu kuthatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa. Awuwaboni mehluko. Useneviki elilodwa. Yini ekukhathazayo wena? Iyakudonsa. Wena uba ukhathazwa yini kahle?
3: Ne-BP. Nama-heart.
2: Right. I-BP isayisa phezulu.
3: Kungahayi.
2: Hayi, ngakho i-BP ngeke kuthiwa iphezulu. Usuyiphuze kwaze kwabathathu.
3: Ukuthi ngisuke ngamake ngabreka ngoba bese ngizilokhu ngidonsa ngavele ngama ngangaa.
2: Umame uma ikudonsa ngoba isuke iklina futhi into enhle ngayo uma ikudonsa awuphelelwa ngamandla. Uma ekusayithwayethe ayiwaqeda amandla. Uba nomuntu. Yebo.
4: Ya ngingenise imithi yini namnuke uJust. La ngibone konke yasebenza ngani mangichama imfundo ngiyabona kuphuma into eyedwa umthongo nje oyedwa ngibona ukuthi yasebenza ngalo Jesu bona. Senze isize yaphelanga kodwa ngibona ukuthi ngathi yona iyasebenza. Ngizolo ngingenelela kumakuthulo. Kumakuthulo la ngisengakunakho nje iyasebenza ngempela. Emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenzi enginabo and nesikhathi esinginabo. So bathe kwenye i-department bephelelwe umsebenzi basusa i-India baletha kumina. Leli India bathi alizokuphatha mina through ngokuthi lona li-start classes ngisinokubhala kona. So ithe masika mfe lo intombazana elandisiya nayo ngiyifundise intombazana umsebenzi wenziwa kanje kanje kanje kanje lisiye lona lishintshe loo nto leyo lenza ngayo indlela. Thema imali ukuthanda umsebenzi wakhuma uzikekwa wonke. Ngathi ngisuka nje ekuseni ngiyekhulumela nje negeme ngidlala ngithi mina heyi ogogo nomkhulu ngeke vume bedlale ngami. Basetena yathi ngase ngiye ngaphakathi kuyosebenza yathi sekuseni imenenja qonda-ke ngathi ena lo msebenzi lo ungaphinde unike omunye umuntu eyosebenza ngaphandle kwakho. Wena uzofundisa abantu hayi India leli. Bathi omunye umkwethu ena awu mkwethu khona niyibhathi ngosebenzisele ngathi hayi

0: dei più patinati sto in studio di Gabbo.
1: Stiamo facendo un culo a me sto.
2: Qual è il mio aspetto, ma se non è nessun del nostro mamma, il resto è San Albut.
3: Non è un intervento di tu, se non è stato il gol.
1: Yes.
3: Non c'è nemmeno un gol, non è un gol, non è un gol, non è un gol. Right.
4: Baba, soto, hayi ngila iofisi, ngithi ngizobonga imisebenzi yakho emihle engenzele yona. Mina umama Madida kaBesta, ngicela nje ukuthi uNkulunkulu aphakamise njalo. Nangigulelwe umntwana wami ngabe igazi liphuma ngamakhala, liphuma ngamakhala nangomuntu omsegcwele isihla. Wafika la mkhala, baba, nansi ingane. Awu, wathatha ukufa ngathi ubekwe wena. Wakuthatha kwakhijela le kwaye namhlanje umntanami uyafunda. Nami ngangigula, ngigula ngizele mina lana, kodwa wangisiza baba kakhulu. Ngiyabonga Sothoba, uNkulunkulu akuphakamise njalo ngemisebenzi yakhe emihle osenzela yona ngaphandle kwesenti. Nangoba wathi anginikezwe nezinto, wanginikeza netswayi elibomvu ngaqhele. Awu, iy'thazamshana zodwa izithazam inkinga manje kuze kuthiwe ngiyathalatha, kanti imisebenzi yakho ngiyamavuthulula. Wavuthulula baba, engangiuzowuthenga mina ngiqonde ukuzowuthenga ngawusebenzisa. Wavuthulula yonke into, wavuthulula yonke into. Namhlanje ingane amadizo okhokhelwa, namhlanje ngumuntu, namhlanje ngiyaphila, ingane yami ziyaphila, ingane zami namhlanje zibonwa nabantu. Ubuya ngisho nabakhwenyana kade bahamba ngomavuthulule, bavuthulule emavuthulule, bavuthuze zonke izithu uyivuthulule ngobaba uSotoba wenza umsebenzi wakho. Ngiyabonga baba.
1: Alright, ngentombi wena ukuwe wayithola, uyithole, uthole nini?
3: Thola uDisemba ngithengele umntanami oshawe stroke.
1: Right.
3: Ngeza nangela ekhaya, ngeza ngazoyithatha yonayo ngangize kubamba. After ethi ngathola lelo bhodlela, ngathi angifikwathi kwabafe ngiphuzise umntwana. Ngambuzisa umntwana eshaya istroke, ubu ulimi luphendukile, lujijelekile. Ngamtshela ubaba wathi angifike ngiphuzise ingane elifakile ezayifakile. Umntwana wami ngen 3 days wabe se-right, uyafunda uzograduate manje. Ngase ngiyaphuza nami leli ijuice. Mina besaniyangenzeka-ke emhlola-ke ngacaceka ukuya esikhathini ngasayo 5 years ngingalazi. Ngaliphuzisa nomali leti ladamba-ke ilokhuza i-BP yakhe kakhulu. So sagcina sisizakele sesibathathu, kade ngangizela umntwana weshawe stroke, sesisizakala ekhaya sonke. Njengoba nje ngibalinisile namanje abanye
1: ngenxa
3: yayo.
1: Okay, into ebalulekile uyazi ukuthi kubuhlungu thatha into engasebenzi. Okay, mama nawe uthi wasebenzisa bani balesimthathayo. Okay mama,
5: siyangibonga nami ukuthola ithuba. Ijuzi-ke ngangizwa nami eredini kukhulunywa ngayo kuthiwa iyabasiza. Ngiyitshela ukuthi-ke ngiyaphila. Ngithe-ke uma sengiyisebenzisile, eyi, umzuzwana nje mhlawumbe kuphela no-5 minutes la ngaphansi wena ngizona ama-10 onyawo mhlawumbe kude lapho enakuzona imbo, mhlawumbe kude lapho emthanjeni enakuzona kube buhlungu.

0: kodwa makuphela insondwayo basekungcono. Kwabe kuneqhubu belilapha sekuphelile la. Ngampela ngampela ke ngibona ukuthi isijuzi nge imvezele izinto ebengasazi. Uyabona le mini lena sokungemisha nje ngalapha enzwanini kuyanakhuzwa. Kuthi uma ngivuka ekuseni kuba mnyama kwaqala kwaba mnyama la kwaba mnyama la. Sazi hawu yini ndabo. Kuthi uma ngivuka ekuseni futhi kunedini lezisanti ngishayile. Bakushonile avuso kuphelile kodwa lokhu kwasala baphuma inzipho kwaphuma
1: inzipho sokusenyaweni
0: sokusenyama ke kaphumi kodwa sekumnyama
1: manje endala vele zinto
0: vele zinto manje ngiyaxabanga noma ngine-doubt ngazi ngiyangazi kodwa nje ngizizwa sengiphilile sengingcono kodwa ngangitshela ukuthi ngingaphile kodwa inhliphiselo yonto ukuthi hawu into le juice iveza izinto ubungazazi.
2: Namewoka umuntu osusebenzisile obuwukudla njengobhontshisi nje into engawudli. Kodwa-ke ngisebenzisile ngafuleleka ukuthi ngihla yonke into manje.
1: Ubona ma-alsa ba.
2: Yeah.
1: Yeah. Yabona ayiwabheki. Ngokhelo nasosenzi.
3: Yebo, benginama-alsa. Uma ngilele ebusuku ngivuke ngilale nje ngosisi phansi ngikhulukiswa ama-alsa. So selokhu ngaqala ukusebenzisa ijuice ngizoayawasekha ama-alsa. Nanokunye ukuthi ngiphasa u-left uhlangothi. Kodwa manje lokhu ngaqala ijuice ngiyeza ukuthi kuyaqaqeka so bengithi noma ngihambe ukhalo olude ngibuye ngasakwazi ukwenza lutho. So kodwa uma sengihambe nje nendaweni sengizwa ngathi kuyancengeka kuyehla nohlangothi.
1: Amen. Khona umuntu. Yebo ma.
4: Nami ngiyabonga ukuyisebenzisa ijuice. Usuku nje engingayisebenzisile
1: ijuice sehlise umsindo wake manje ngoke ukuyayisebenzisa ijuice ngikhokhele.
5: Ngoba bengikhathala noma ngenza ini ngikhathala ngihlale phansi noma ngihamba ngihefuzele ngingakwazi ukuhamba nanempilo yami nje ibihlala idondobele kodwa nelangayisebenzisa ijuice igazi lasukuma. Ngakwazi nokwenza yonke into, ngangakwazi nokusukuma ngihlale phansi, ngidondobale, ngivilaphi, bengikhuthala nje. Nokuhefuzela, ngingasahefuzeli uma ngikhufuka entabeni, nokuhamba nje ngibe happy.
1: Hawu, bakithi wazi wahefu mama mshayele ehlombe. Nokuhamba nje ngibe happy. Nayizwa yini? Umama wakho uphoze nendaba.
5: What a pass.
1: Nedwe ukuthi ngizisho indawo ngifuna ukuthi abantu banazi ubaphele ukuthi kwadabhasi bakhona bangakubo ngithi manje ngoba phela into lena sivele sizwa abantu esingabazi nokuthi ababa ukuyithinta
6: ngisebenzisile cishe sekunomskip sesihlanu esade ngisithatha lokhu okugcina bese sokuqala safe sangikhiphise isisu sengikhiphise kawu-4 ngosuku wase ngaphinde ngasithatha lesi esinye sesibili naso futhi kwaphinde kwakwanjalo nalesi sesithathu kuze kwaba lesi esokugcina esesifike sangangikhiphisa isisu ngoba inkinga yaqala la kula kwase kwehla kuzesiswini la emaphashini bese kuba la isiswini ngizwa ukuthi kubabuhlungu la ngase sibele esiswini ngase kuba mngcono-ke inkinga sekusele ngala emlenzeni kuphela lapho engane-stroke ikhona
1: ngamanye amazwi iyakusiza lejuice
6: iyangisiza yehla lapho impela sekulapha se kodwa uyakhathala nje kuphela kuyasho ukuthi ifike yathinta
1: olright uba nomunye bephamisile owayithenga baba wayithenga okay yakulekelela yini baba
7: cha sesiniphele impela sengibona nenyama ihayi kwazi ukuthi uhlala nje izidumbeni cha manje hhayi sengibona inyama isiyaka isihamba somangiza so kuphele inyama
1: ubaba wabo kule ndawo
7: ukuthi uyakusaba uhedeni
1: kuphi ohedeni okay wena sibanga sisitele ukuthi ngwabo kule ndawo
6: usana siyamthethwa
1: engongomandla edlomadlomo ukhona omunye but baba wena uyisizi ithizi